0: FM 107 o tono nyege tsamatsa ska seise tsama go khoma te ya ro go ha ang wading e denstak e ama kwa im am kha tsam go ka dim am o tsama kha inzi kha jita kha go ya ng tsam kan e kwa im ama kha tsama de tamano kha an ka dikama datum si kona ka nyege ka dim e ma uni seise ka ngwe ma 2026 sim am o tsama te khoma na kha abase go ta go te je go kha ya te mo an go ta kwa ke ke ku ntsho ta dinga dango jim am o tsama Head down to day more than a quarter of eight a conca. At in Jacob and Cosora, Sora, not great, the Yaka Dung Dung, three of the Mahano taking Yamagota, the clock from what the day as in Shao come and take Abasiakati Hunt, I'm Okam Ham and a Craig Okuana Zika, Haitamaha clock from Hosania, then you take it, Baratam Zias and the take yat, he yat Maha, Dika, Undum Senoko, and water, Abasiakota, that in Kakonas you eke, eh? Head down to take eke Hamu Kota Kun, Kokun, that in Quate, Arakan. Ko kunye kare ko jamana kare ko jaro kare ko takwa te tsai jene mo anka kwana jim am o tsama no koma he 28 jamad matiri yanu duks nduve 28 twa tsai ko takha tsam ji kwana ga te tsi om anje se ko takwa te go no aji tsan tsun sa te ke hasa ko ta koma tsam ma kha a kare kare nga ka tsam ji khauta ko na ina kha a a tsam ji ka tsai yo kha mu wa ta khoji in ki kha tsa shina ta khoji no in ki kha koma ta ka ji na kha kunya ta ka ji mun e ji ka ta kha kha ya ko ya ta ko khata no ma e he ngin e ji ka kha ya ta ko ta tsam ji ki kha an tsam ji ka an kara kwa yin te te kwa nga kwa kwa te kwa kunta mi te be huwa di tre di ho kunwa nga ku ata te di kawa kanu te di kunwa kata te kunya kwa ta kwa te ka di kwa na a ngin hama te na a ta akuro kwa ta na tuna te kwa nga tinu kuna mua kwa ta kwa a I he e kenja abasi sinu te di te ke te di kwin ke te di abasi ke di I ke dao ke kan amsan kwa ta ha a I ji kha ji akho ji kham yom kaka khaki tana kha o khanya tin tange kha duro kota kwa mu ansin kota kwa han kwa kesu ike kha khaydan ata kha dawki amsin ka kona kha kare ka ha re mbaskur ka ha re mota ka ha ko kona ka dubuta ha kha di kha mu ansin ko tama ansin ko ta ko undom sana ti kesu ike kha papam kya to te khon mu kota ko kain ja kun ka kona te ki tin he hi yoti mu ansin ko ta ko ti ko ma ansin ko ta ko ti undom sana ko ta ko ti abasi ta ko ti mu ku ka na ta kuna tama kha atan mu sobo na mu sobo na mu sobo na mu sobo ku di mu ki kha na ma kunye kwa ta kwa hari kare ngiti iya ta ha ka mi twe ti de wo wo kwa anya kwa nwa kwa je kwa ha a a ken am ko ti di kawa no ti di kunwa ta aba se ta ha ka ti tunan iya ta ha ka khana un jinde ta ta a je te te kar ko ta ko mu ka sa kya tin ngi ji kam ji khaji no te ki tan tun sa ha hasar ko ken ko bori ko nde ta te darano bori ko na te una te ki te ucam dam sa ka kha no te ki he cam wo ko ji te ke ken te ko ma ko ata in e je ta kunu khawo sin de ta kha ku fane ka ta tin nda ja un e ma kom kar ha ma se ba tamar tam ska no akhte tamar tam ka ta kun tsi ka ko tin ne tamar tam ska te a aba se khata ya ko ka ha tuan ka ta tin ka kwana shim am o ta ma ha no dan to te aba se ko ta ka in ja te ku nge u kuna no ta ko de ta te di yo waka ha no hi yo te nge u na ke ya shui mi at ven de wo te kha ro ko ta ko te ai kara ko ta ko te aba se sa ta te ya shui ka kwana a te ta ko te di kunya ai ka di kwana te kunya kare ta ha ka ya di iya a mu wa ko ana shere na ko ta ko wo tsi han ta ma kana shi ta ko ro ko ta ko kunya ai ya go ka ya a Shui.
1: Moro moro bunga wishese ye kumne tme kumake XK FM. Koko mununga matanga mukanda ke Isaiah 45 ta versiku wa 3 mukanda tengungwe tamkwi. Mi wa agwa agwa eva vena eliseliwa tanwe ya ya chwa ya ku. Tawa chwam gim ku hm, tawa chwam, the chwam gi in a raku, the chwam gyaku. Kawahi yaw chwagi in a raku, yaw gi chwangi, ye kumano moon, the tawa chwangaku, a chwa, fresh do. Amadi kawatu chwa, masaya. Twiga, mvunila. Tawaju bay gyanga, kokumanung anja kagi dangi, yachikum noga waju chwatu chwam. Juasa a chwang e. Chanju ke du kung mangana du tui du ne ta kwa tu ko le tema chanju koi mahi du kham ta kala du ka te ta ti sa ka wisi si ka nkan aku ta tu go zau

0: Exka FM 107 o dano nye gatsa metseka sei se tlamo go 20 minute zete nge ka mo go tam am o tsam ke ga tlamo go ta go ga 3 sina di go ncim ngce sina di go nci nona tanxita ncidi nge itso go ncidi ncetswa te nngwa ha tsam dintete ha tsam di te ga te a tsam te hinu ncidi ano o ncita mate go ta ga doro go ta kwa hinto te tana go ta kwa te te tlare go tsana tlare go kunye tlare go jamana tlare go jaro tlare go kubwa a kyara go ta kwa kaenja kunka di kona te ke ha ange o kwete nuta kwete da tedi yo waka kham temu an kwako takwa mu an sen kenyam kwako ta kwako temu an kwako tek e ka ya kunka di kwana a mu an sen ti kuma an sen kwako ti mu an sen kwako ti avasi et kesu ike he ti kuma an kwako ti avasi et ta khati doro kwako ti mu an te ti ngam ti utre he na kwako ti di kuto ti utre he no ti mu an kwe ti di tere ko ngana ko doro ko avasi ko takwa kunya aya di iya jaro are ko jamana are ko te are ko ana are ko kubwadi iye a khaka khateko abasiyeko teko kungu ti musa kya ve nce sika khati tere hak e di ike a abasiyeko teko kayenza kungu deta ata ti kya gu nuti a i hete ko khabana kya rekara kya mtresin kago ke ti muwa tik e ju khaya hito ti dok e ti kuma asin na ta i kara ti kuma a dik e he te u te kaya nana kaya jaro kaya jamana kaya kunya kaya he tuai ta kweta te muwa kwa takwa kainza kubwa guri karita kuma kaiku tu teta na kwa takwa te
1: Eka

0: Tame temono te ki se kut wen akhire kamogwano te khabana gham bamba go rado koma na kwe ten kwena ti bore he kwetera yafta kapunda. Johannesburg su o metro rati he ngiska khasu e se kute ko kwitsa o a parlamente su o stande komitie ki te kragwe komitie he siri a mandata ha sidiki. Komitie he kwa kwita ake singo kuma a burgemeester madada morerum a steko wara kwere kwere gwe natahi yo metro he si o siri a jao kai kuk esi wara tintam he tuun kara iye tingveri tang angie ti kuriski a siri teko jao kai tinki ake siye ko tukuji teko wara ting speciale honor suk yene tikwena si atam me a mumo tintamska aki mui timboronga jiha kweku si chakakara siri teiku jau kai tingwe no aki wakai siri jihu kha di kweji tamaka anji wakai kwana jichakabe takono kweuni saha metro he mui ti kwa kanu siri teiku kha tatinta minister siri anindi eno kungonda gwana kham ane ngeska ankom di kui tam garana ko morerom ki kharati ta ko kham khum kawe anka te si an in kharati ko si sire jao kata din ko he hambe chem kara tu to te khuji ta khono korota a ti a 520 miliard rand di a state a tema de kwe an iska kwa kwita musupie a tiye kanyo de di kawo a kousa ana kwa him polisa ki jawa ku te hima Captain Lawrence Mahatlum am de ku kwa sane ngu kha ki kai di kwe a ngi kwa sika Pretoria su o kai ka uski kai ja kwe kumsa tau di musupie ake ha a stati anenza te ko ange ti vie ke kisi ko musupie ti ta ko ankra ti se ma khetlo nema ki a khwa gwe no ama twa go tsam musupina atama ste ko aw aw go ta si swere ti ma khot nema e wo go hi ake mboronga ji ha ji ti ya ji si ima mutito a shobena hita mborong eu kujitama ate si musupi asieti a matanda komisi kita ko tete a si a karate si amangia oktana hi aki ha tau ka kuji a kunko te hinga oki far ina hang si de ingenier a amet swartim di a ki ta hunu derta ka kumborong gaji o kaya king ngekwe a o tainji kitama amati o khata mokhotlo nema atema ko kaete kwe a karti si ama kaita ma mboronga a khoive no ama ana kaeki o a arukara kwen seta ana ko tekuta kas no khanye kwe a ka ti kwa khanu siri ania a si chaka kara mo ite kwante ko chiye go nyamka kwartal suwe a siri anikuri skita statistics South Africa kwena iye esika komate ko khana o khan aka yin go je a ka gwe nata brutto benelance product e susana patireta ikinum a makwe maselela a ka tkhwanu ngo sinyama ko qeusa tiye de ha me tkhwanu te mata ha go je a ke mogoti ane ta khono tsara go ke a twa go inu a ngiya no te no kong kai ko ji o kams kita chaka karachi amu ite kwanu aki a kai te kha sin khu a kong kon khwena o kwana ji ma kwana he a ho a suye te ta khama a ka te kwanu no khu si te ko su san ta te ji anza tsu di ngu ye di paro a hisana ko ha kwana ka a tsung a mede oste su ka ko ko ha no kwai te kha sin ge ngai kam ka kwartal siki moite kwan a go di tsebesa na go tang bori so khiri o he ka international straf of e khana o an klaram a se ko a go ro gwata kwana a ke khana kwa ka ra gwata go am a o tsa swa ga ka e tsai ka eta karim ka yen ma o go hi ima an kyarek am timboronga a hinyita tamadiga ma kham anisija khunyana ngwes nate ba ka kona khana ane a akiha a si moti am kain ama akish am nwisiki a khoro khweta yise tauka to goji hambe te tama am mboronga ta tungji wa kaite iji moko ngamkho mboronga siki kurota kain ma nyam ka de ankla a international strafo fuki cho huiti a ata te ya ha te bore khire khire ngal khabana tin e kanno x ka fm ki te bore tre tre kwe
1: khatla ba faifi ke khukulu ka wa a kha ki x ka fm ngwana ka wa vayunge ka bungon Johannesburg ya metro rati me ka xa ya cimka ngichigi a kwa ngha ya parlamente ayi komiti yinga bongo ke statu wi ke kang bongo kloke khokwan komiti ng me ka sa qala tuka ke burgomaster ya nga dada morero ichigi a nga chima ke o ta yi bongo kula ku ke xoke kan sike nxele u bongo singe khwan ke kaung ke ka nge fesa sitene ne ku ke o kwan fisa kanga khanga ya bongo kungwa ngwa uzela ka tenene twa tuto kanxele uka ka tipa hana o e chigbigi ka eke o kang ko gaba twa ku ke gaba minister yanga bongo wa enok kodogwane me ka gcigbiga nkhanu yinga ke gala khuya ya ke qwa wa morero kwa nga thoi ale khama khu ka e bongo ka ngwa ngwa o zuzela uka ka tenene o tsaba he makongo ka chowe gcwa 520 ma yarta randing Statu mega gya kala tu kaya kumkan kachung yang kwa gye ka kamsing u chiga ehe chipang yang kwa kwa kangwa ngoga ke polisa chikwa ma kapten Lawrence Moko etlo kaya tisa ka kukang ika u gya chu ke Pretoria ya Landersofu gang kangka kaw ya ngwe ke kangka statu mega kuke Moko etlo e a kagwi tatene na ong wati kwa kaba sikwa kama ya kukang ewa gya chun makhotlwe meka ka e sige khala yakeng hima sigo kan aba ta khali ka nga wa mantlanga ko misika ng sitigge ko ke khang ya khula ka nga khonga ke fir yena khang ai engineer armor swartin ya ga tike la tete geng aga dherta ko ke pakala jili u ka tsaba kwa ng he sio tuto ke fesa makhotle meka ya tsitwa gge ta ko ke ya tswa kha u da tene ne tswa u la ka wa ge ya tsitwa khale ng Mana kong yin hitiga ng he bongo klong ho kwa geta a kamsinga ki ngay ngam yang ay gigia kawa ng giga ako gigaon ka tututa bongo ke chipangi a kam. Ngale kong ke South Africa statistika mega kaya kukubi nga ng chibisika yigiti kaya kweke ngoli nga aga chukto ko ngumachi ka pangakle brutu benalansi prudeki ya on yan. Mana kaw yang a ma kwe ma selele ala gye ta ku ke kamka ng he wa chipangye ke mgo soga tenene toda ke kagdiya mko ti kuna ta ke kama plasi chikwa ma ta ka e tutuwe jala si tigli gye ta ka kamsing ka ke si tenene klicho ka ng kakula un aga ng ta yin kwa kamsing ka ng si kwa tepa o kumu u kai bongo akwan kwa gita ng dagi ma holy place uga ang thwe ngalo ke kambisin aga ngay si tana na kalatuga ke ka ng he kaling kaliga ati kai si gwe atuma kong aya fasi ka tana ni tredibi tatama katuruta a jalan ay fasin kastiku wafu ya ng he wa nguli wisisin aga wa ke yang kwa kata ika kaling kulaga siku pangula yike o kha kai sia pangulan ngaba kya tulan Karim Khan meka sia khali ngaba laga nghewa ge ngaba kang ka nga chung ngaba kang ga e ya a o ka ngwe kang sa ngang ka ke ya wa o ka ngwe kaon ta ofu meka komiti e yeng ka ge pangula ge ke o kha kan ke ya chikwa ma ke ka nghe sitene ne chigwe ge ya khamsin sima wana ngaba ke khula di sitwa wana ngaba ke tulan ngule hngang tuma ka stigo ofu a hangula yiman ya waya kan meka ka e aga ka stigu ofu ke ngule na ngule wa yang waka yang sike o kham na sika e tina ke gangge xkfm kham ko tenene dibita sa

0: moro metale sing kamani tami kama nung masing tami kaka nami tunga mo Peter ta juta kaya kaya studio nung dat agi kaya program mat amada deus e kwa sa program e kumang kaya ka ngo dat kana tung sa Italy Peter kaya kama ngu dira sing tiga kwe gwe me kani yang kaya wa chike e msuki e kole kwa buren dani kuna chike msuki ngwa ngemhe ke kuba forka ngwe chike mole hege chike e gamsi kamke gamaka ngumang ke dorpa ke khankwa aha ta ndila sinti ke mkhaski den khankwa afrika atwa ng moro mthungwa bider
1: moro thungwa igwe ka wa qang ke mi ke maqali tsi gasi ka mangna wa e
0: kala ta mang ngasin chike e chin ngake panga dame ke panga ko me panga in ke me ke panga ka masin ngai dame ko me me yigiya kana chi pangi sinke bungwa ke gam twang oi khore ke twang debe sikinga tagi lungusa kabachiki ya wanga choko mchima panga panga te te te ni wade me go sa lungusegi ke kaya o ati te chimwa debe hikiti panga bing hi katiki yawa kama te te wachi teke mchima yu lungusa kagin
1: tonga igwe komso ni kwamaka dama kwa sang hai
0: kwa ganda wa kwa ke te ti a wada wa mako chigoma echi dema ya ngau hale kagia tete kaba chitwa kaka ywa go hewa chide kaka kaka ba kwanganduwa chikasi ka ake wa atene kada oma ko he ha nga wa gachi kaka nga titi kang na shuwa shuwa kumwa chika ake panga ati tukwa ada ng ate kate panga wake akaba chika kama ka panga mahasinde kari ngui chikwa kaka ma ngue gya family ada ng ya nga uchiga ng kawa chikoma atonga ya ngu a o atong ya yunga ta a kechike ipanina wa at e mwa nga wa chitaka ya nga kage mchima panina wa ogo chidoma kawa nga mchima panina wa ogo chidoka ka chika wachi dema aga atong dema sayang aga a takuwa kechike daba dema kwa kwa kwa hechike wa daba dema kaka chidima kaka chide a kwa kwa kwa kwa wachi mbwa e sangu kage kwa e yatana da omako ya tenka kwa ya chitaka te kata gisa sunwa tonga sing tong sing dasin tong de masin yin gin chi bangi kan aga kan ngausi muku ngung ada wa na wa chi tatta man aga gani kuna de ben ame masin sike kai ngen wa khore kai aga ga kan kali mogosho ka nga kali ngau dimin aga ga dame sike long sei ke chi kan wa chi de a chi bangi ke wa un aga ga ke chi kan hoyung ga dan a de we ago heke bunga e khore kai tekam gon kwa sing tike kaltir a sama ver kan ke kwa kwa kumanga ke ndwa o twa da ke na kwi yima ne ke pa ngwa kaltir tasin kama sing tu chemen ngwa kana ngaus na ke gya stam o ke gya da ng yike kho mi tingi jangu ka sa kwi ka ta kwi chi pangi ke kana khung kana ngau gya chi pangi da panga gya chi pangi twa chi twa ka ya panga tsaya kama sing dang o ke sing panga tsaye ngo chi ke sa twa yi panga ga ba to kama sing ma kama te dia pulu kwa timbo e pani kung kumu kuba ngai kaisi kuku wa kuba ng ka u kwa sakwe ka u jawa kuba ngai me kome kuke yunga gumising ngai me kome kwe ka unga wa kaita ya kami o ya kakai moku kai ke chike kusuka nga ugoa ama niya nga wa kama sike tepa kwe kawa ke kama gami ngui da ngu dole ngwa chikwe chikwa gu atan kwe te te ya mkai mgandwa ka ke ba khole ma kana ke giya da nganduwa o tshi thone ai nge ka wa tshi thonga tshi giya i guan we e yunga kwa ke tshi thwa ye we tshi thwa ba yunga kwe ho lungu sa kwe tshi thoma nya khole tsaya ta ma sing nga u sing ke wa dl fa ni ra ti a tshi pangi tshi thwa ya doropa ke tumene doropa kwe ka plus i kam ke ke singa ka ke wa doropa sing ai tshi pangi sing mtana sing tshi ke sa tshwa land bo kha ba sa e tshi ke fie mtali sing go mi ke go ke ta africa mo le mo khole ya mke kam ke nga ke o magoso o mke o chika wa burdere na imi nga tumina o nge nga kumwa mke mixi kwa mneme pembi a wuna wuna skapa ta wuna gumi mkuna ki uka ka tumina sumbi ata na wuna
1: kana mani mtitra nga igwe
0: Peter mdui kwa nama nda masinda kwa nga tulu magi kwa nge kawa chika e hewa gumi skapa sakata ya kwe ka pita
1: kazala tonga igwe mahasa ngheka
0: gumi stapa ige pembe che gumi kwa ka kibati ge wa brown ngau kwa sa ngau si kangitia mke wa khagani kuna ege a lete damdani ke sing tegume konkwai kawa wuzela gumi gumi lungi tani ke wuzela chi kaisi beta a dani singa chingi kawa khungi ko tsawa sa tsawa ke tsigandwa sa wuzela gumi ta tsawa
1: khunga e komeng ngem hega taka mhawa kuwanima mtsimam ke kum
0: ya ma duta kwantu da masin gume ke kwanta ke mkuke wuzela tsiga ngwa masangu shukwan asin ke hwangu ma lete vimbuku kasana mkuke kum
1: ta pungu tronga igwe
0: pungu wati ngau kama kwa tronga mapungu mkuku wuzela kasinga soundtam he ka wona soundtam ga ngai mkuku komuti kwa pampuni mkuku kom span speki mkuku msuka a ka dzume tene kon kwa a ya masinta mkuku kwa dege kangu kama kwe ta mkuku chembu kwa ya mkuku dze ya tsa kwe maso ngama ngi ya e he mkuku sa ngatai ya tetoma mkuku a tongwe tayaga

tsame te ki tin ire a mo ka fm siki no te u bore a ki sarati yafta ka punda department e benelance saka kwe a ka te si ni qisi ka gana kwa te ngo no meta di kwa di trek am a te ma ko te kai ka sa a ni kwa ngo ka kwa kun ya tina a no a ho he tsone sa ga kha go gwe jere ke se e kwara go hi di kwente go department e ga su ane a a ka te si tsan kya o tsam a go ye tlo nne kwena ta ngo ka tswa kwena a ne omba para kwena ana a ngo te ko kere ka ko kung ka sa a e o ka ta manu tsam a go ye tlo nga kwana ji jere a tsone sa ga tswe go ta Tunipa di ministeri a bilansi saka di a nzambulo, njunza, a katu kwa kanu ni hofusi nomi gwe, a hofusi jao ate kungu gwe, nga kwana a ka ama kakwa unkwe hoi ni kaintite omba para di a, kuni saka kia ukara jiri ki ngota guveta, mutetu e a katu kwa kanu a kwe a hoi te a, tuiha ngeenu sikaika okite takono kiare kae khatwara nye unwa okata. Sesa kwe kwe an te ko on afangleke polisi onersuk dektorati ki Zelda Mapuso ni kwa masika si te ko khasi o musupie an madanda komisi siki kai ja kun kwa san. Komisi he khasi u jauji kai ja te ko kun kwa ko sesa kwe aki ha Eronton ki siko dwelem si akwi a 2021 khaska tsamtwa anisi Johannesburg khasuski amborongae mapuso uka e ara kwere kwere ti nata a go jikau kata ti go ji a anka oski ina si orohi ta khono mutetu kunkate khwinta maga nge go seba ona te kilogram kokaine a se go sana hi a nge si ka ka go tswe te kwa gano 3D polisa a adyang officer marumo mangani no Steve Pakula ta go no polisa a auto ka bo to Samuel Mashabata akwa nyam a go singa ke si yeng tama no a kouka toji a ste ko khungu karahi a ka te kwange sino mapuso se anga usi a go swisi ko khusa ni a ste ko tom tom mo tsetsere kara kwa ita ge a ka te kwano ise a kingo chim di kwana a tloeta te tama no ang khusi hisan tu su kho ko o hinga e mo te kwano tsaka kara kunkai veta kam di america ka frai akuro ko khwe a chopra a ai ta sie ko stratefan har musiki no okun ha qarata president ma donald trump a karata si nge frai kuru khwe a okun ha qarata buri a qara khono si nge tumu a ka ko chopra a ai ta ta aki tuna a kara tshe tabe nao mucho prae ku ye khe tarita re geji mboronga wo tare re tumboronga musobo a wo tarita tram kham thamski a ka te se khama ye khuno a kara tshe gota no go stama hisana ta e angie khuno iran no israel ta ka ko a khain kara khwati wa kara ti america sim president ma sing tseka kwara kwe kai kwi tekino a go jinisa no khun o tra go ta tram ne ma bori ma ko nse ta ka pare mfrai kom ye fk kenedim ki kai kwa ta tsam a karata si ha ma tiver ga ne go zu o ha ka ji a ina a swere ma gwe na ta a doro kai kwe iran sere ta no ha ma a ka ta ga aman tseka go yo ka ga swere ga go veta boris o khere wa
fie es a ka jwanga an ana kwa in kwena a ka to kwa ganu gana o jawa gana khom kara jawa gwe ta ko ni bora asik are ko nga mo ko mo ten kwena no a ngwe ki ten kwena ta kopi musu kopi bora si wo krisana te a ake ha jwanga ji an khana kweji khana kwe e go no an kwena wo beta jwanga ana kwa in kwena ake anwa dina an tsone sa class na kwa in jwanga di musubo a no ana te ku sesa go tsone sa kha go sa ji ta go no kwa tsho ka te kae ku go ka ji ta matinje mungwe ta ku mungu na umusubo jwanga a dire na o tsumka twa di no tsumka twa di a ngesi a kwen an wa kare ku te go ga ji ki hisano khana qwa e go ta a musu kupi wukuri he ate wukuri go kwekwa no kai guna ta ate gunga oziki no wukuri he moite kwa no fier ta khin e sa si yama go kwe go kungo go donar da khin e mka mexico ki ta khono fie sa canada ta wukuri jita ma te o go kha anga ziki ngie kwa 6.5 million kwe a bora a muoto a te ko sie gwe 100 unji ki ara dina ste ko a wokri ji a ta ye gwe ada te ya ha te bore a khir khir te na khabana te bore a te gwe te ukame 12 iri na khono

Kay mega siba ki kawatini ke XKF em mwana kawa vayong ke kambungun fisa ko ke police ait nang siya kwechi ko ma Zelda ma poso kaya ko ko binga ngagda ngaman langa komisi gan komisi yang mega un ngawagdan ke ererton ya ngum ka hiwa dilem ga kawang kya tbilisin inan twenda ki gana gachi kaga ki honas brakuna ka hege giyan maphoso mekana cam sikuke tisa ka e sikuke okwa fesa ka he siba honor kilogram ko ke hin ki gi kwa ki ying kwa o masiko ka ta yan ta khang ya ka hi wa chi pang ko ai ko ajudan officer marume magane e chi Steve Pakula e ke police chi ko ma khonui Samuel Masasa meka ta ki wa kula ka ki gya ta twak de tu ka ki kulukam yi meka ma phaso de ge da ku ki yi tene ne de ku ki khaba u chi ka ngi la ki khwan kwan ya de ge da ku ki khabita si to ki kham ma si ko yi da no ge sing hi da ki ngi chi khwa ta tene ne twak ki wa hi ki ching ngi America i di la ka cha ki chopre ki kwan tu mastran fan harmos ki khobu ta tsogi sa khu president Donald Trump me ka ke on he ka ke dilak click on yin me ka tui kha ka ngum gi chik de ka ke si ke o te ke khobu ya ke kwang he chik thwan ta kan si ten collect kone ne tu kan he ka ke chopra ma si ke thang ho di ama ke o ta ka nga ke khu wan Trump gi ge ta ku ke hana kan kwi ta ki dang na tur ta kwang he chik thwan la ka ngi chik de o kang Israel ing ngi ke America president de ke kang ta khu ya ka ngi wa o ga ngi kan kan i tene na un ag dane si twa wana ka tu sin Trump ke on hya ngum ka ke JFK Kennedy ya dilakam la kambu khuna ke twa ta de masiko ke ma ku ka ma Iran ga si tene ne chik de tur ta kwang he chik thwan ai fasin America ai fisa ka ngi ka chik de gi da khamsing ga ke ying ka khama ke bola ke ying u asing mole nang mole aga kupo bola hume ka kai gan thwe ngal khama khui tene ne gi awanan spani yang a ya choko me ka chig gi da gu gi khamsing ka e ka khwang kwa gu thuli ka ang gi u ke kang si a kang ta kwa khya ki la kan tene na gi u thega khama chig thoga tene ne ku wa chig thoi ki kam bum thik thik gi kan chig thwa tum khama khui ka sing bola e tene na khole kwan ta ngang a ti kam ya fierta ta donor da ki me chigo ka kum selata u akula america ki canada khunan ta 6.5 million bola khikau hm king muling aga honor ti u agya bola ya kala khunam nasi ke ek de 12 ke gang gang ke xkf m khon ko tene ne dibita sang

0: Charlie, ay, amoso, ege, amke, moli, wala kom teke, tini kawa, 23 manite ke komke radio XK FM. Chebui, mola gita kom teke ke, mchu ag, angawa, mko program, yagia komke, mdamin ai program. Daga krisi changa, mhangwa asam chaka program ga changa, agita okama, ke gikwa wa, aga chu khau ga agya mka agi ga kibi ga khi anje gam gesen kwa ke chika wa aga chu wa ng ga hu nga ga tang gu gu ga o mang ng ga ma chi ske o to ha tang gu nga ha a ma wa chi nga je gam gi sa he ka gi thota kwa kondisa nguli ng ta mu ku chu sing he u ka magita na kwa mauko muku kika uha hawa mdewe ke failaka mdewe uha khasonte mgita saati kike akachu kha uwa nana kwa kahi kawa kahi katitiki hiski kha u mka ama ki guga ke di ama ki guga ki chung tisa katitika angatini kwa te just got to a bacteria of virus. Mukugiga gu mkanka digamakiatskiski kawachi tang agi gugi tang. Agita mukia agita sung queen halmanga gyang maatung akiwiga chu kakiwagung gang buka kiwiga kalu o gang agung halmanga gita uha. Iram tutu kwas ngita kong ongalman ga gita waki parda. Taka chichke he ama ngongawa kachua. Kaling haa gita a wata abietre u. Muku giga sa uge nga jika un. Aga chukawa katota gita kwen akamakwe. Chim chusin hi u kongawa ndewe gani kuna. Agita uwa tike masin u ya tuisam dewe muku giga kwe chukwa sa u kik ang waka fersak tige nga waka halimang ka gita uwa kama stulam he giga uwa chus gita kwa akotunga daoma gita gang amaskin gang nga kwa kama chipsi sweetie blasa mjusin hila asim he dawag gay akotunga tachi gigita takolangan tawag gita akya tamuku gika kwe chusin nga uchi singa chichi gang ka magini chu sing he ukwa ka nchu yunga ukwa nga wa dewe dewe wim he ko kachi chang hwa sing he ukwa nga wa dawanki dawanta kwa chigi ka kwa ufutika gigi chung ya maangka ngawa duka. Agita siti ke chichke he oma sa tukbea. Kangwa waka maluluma ala kangwa gya duka ufuduki nukwe si kaw kawa. Ya gaa kwa ke he kongwa kalu kwa gaa gita gati hu. Ufudawa kaya sisi i. Kwen kwa taa ham. Dawa nga agya singa ngungu tota kwa ha ufu kwe shwaka kama kwe. Kapaka chita agya tsung. Ya kwa gachang kwa tata nga chinda gachang kula. Tati nga kakao. Kapachika kake dawa nga ya ngungu kula gu. Muku giga first time u besti manila ya angu akul ukwa dawa ng. Ucha ngungu wa utu kwa. Ada wang ki cho ki kwasa wa chimu sinila amu kuge ka kwe chusin he u ki chimu ita kwa kan kwa kwa da wang wa da amu kuge ka ng waka tiga spitali kasi chibi giga sin u da wang ki ya ng mgeta wana chiesi gikwa ng kwa ay khifwa hekati ke he khabe akatata magigege kamagigege me agiguge o kamagigege giati chang ke he agige gugi chang kamang halamang wa bacteria di kama wa virus ka bacteria kwa kama feral kati ke kaba chang ofu feral kagani kuna kama kage sumbingo ke waka chang ofu kato tutu gigi ngang makat e on halamang kagi tawa gukuli duke he kafe lahe kapani ngawa kagi kacang kat e virusi cakwa ne ukwa ewa magite gya cingui ne gite gya cingui ke he aking nga he tangge ki ong abuku ke gua agdo ke kulaka hong agita onaka cawa parasit ti ovgat amati hukwa a u gita awa namang kwarto al agi hegia yang naikala atang sa tawa ufu ka kwa tama chinu ufu tama kama ukwa ge khasichi ufu khasichi kwa a cha ching ufu chinu masiki cha ching ka ng taka agi agawa asa ching aga tama khasichi asa ang hiti kiki a msu dulita kang gya ching ka nana ko ufu chichi a khasi ke tswa tsa khasi ke o fu khasi megi ke nngwe e ha mo go tsama khong no tsige ke ga ba tseng a ge a sa tseng ma e ke khasi a ko a mshwonga tsitsi ga hang a ge ta sa ka sa tswa parasite of toxins ka ba ka kuma ko ke ge kwa a ntokre tsige he a thwisa mugu ke ka go nkhung na kwa u kwa a ke ka wa tsibusi la atama khwegu vandu kala kangita akwasa anung miskin a fur muku ki kang motu kwasa cha agya o gu aka khutsnga atin khama khwe tsi ka tsi ka ma ku drinki chi sumu chi mjusila ku khang evan khefwal agita gya agung khalbang atin konene ke wa ken ewa ke anung Tini kita gi agung rasa thwa chim khamu ku du du gola tani gang kita akashwe uwa. Ta chi ina khachi gi kang uu kala a uta ka erger. Ka chi chike he chimba e hama wang matu muku gi ka Chi me ke waka ulam hi agi tom ke waka kang Namang mutini ke tewa singa titi ke skwa a kohong. Lete tro. Atene a uzila kamakwe. Kase ke agya ukaheka kwa kakwa a twisa. Asa anun haka kwi kwiam. Tini kiwika kula a chuchu. Ofu eka anya chanka magluka anka agdai. Ka anya chanka ma lete yi agdai. He atkaluka ang kwa kakwa tukani. O ka atsuka ng kwa kakotukani. Kala nga ang heka ng wa muku kasigla kliniki o hospitali. Kasi ng uka nga kwa nga wa akika. Mgira si tige tika wa kos verheftang. Nga tsuka waka hugu ka ufu ka makya tika wa tichang ka akiguge chang. Nga tika nga kagita tota kwe nga atama kwe uwa ngulin ng Tamuku kika kwe chu sing hi uka. Kajile nga wa ang hi u kama gita ni kukwa ang ha uwa. Chima kagi gya ngma agita ni kukwa sing hi uka waka. Chima a furka agika o miskin ufu chitwa ng. Ati gwe gite yu nga wakata kachwa apinda. Ime biyal ka ake ambulasi ye mazi ambulasi. Tini tuwa ng uka chi. Chima timbu singila ki chwa ng. Atene o hong kwa sa ati tuwa. Mse de gita aga tukawa. Tota ka gita wako nisa ina kati tukwa nui. Fa al chimba e. Ya ma gege gu nui ka anke. Ya ma gege gu tika anke chang he ka gege gya enche fwala. Agita wana ya nga ewa rekava na. Kam e chwa nga ufu na. Kam cha chwa nga ufu nga mga kam kaw. Ta agita wana ke wa erenstak. Aga chike nga chida. Chige doha gu tikwa ta kaw. Fara alji kwa ee magia sa ya ngung aswaka kama kwen. Taintenene, riksi tini kwen akama kwen tini kita uha, dewe mhe. Kichige kikri eka, yikawa kakuwa kama, aga kawye, mimi kakwa kula kankansi. Riksi nga kama kwen, ke, khefa nga gege, mimi, yang unawa, ya mugu giga uka munu sula. Tati singa titi ka nga nga watike wa baya erenzita nga tim, tam ohun tusin he u, mtima mwa tuisa mugu giga u, ka sing u, mti kwa ngin u, ka sing u manila mso titi di kwa, ma mgira chwa kwa sa u nga wiki timba u, ka gi akama, tinui ke man kwa ike gya, khefuti u kuki mamti, ya gigi gugi u, o ya me gigi guga gitin. Wa kakuruma si kam khas a wala sin chimusi nka khaita mam gira ngwa nko program ki dang mahagira sa fitam ta dura ci gira sa ko he program tene akala utam ki mko wala msinga nke ya chwang
1: escar

Heavy K moso ngege ngamke mwuli wala kwam tege tini kama 45 mini tege konke radio at Sky FM chimbui mwala gita kwam ke tini gire kuchu a gimik ango mko program ya gya kwam ke damin ay program kakresi kam tini gige wage samtua awala sinke gichwa ngege gite ukama kos verghifteng ke ngilmang ka gita kwa uha chinwi ke ski gige of gagigia khifu of gagigia bakteria fu virus ya gigi guge o kamati iski tkhawa ti tsang ya gigi guge tsang isha chichi ke he ang bu khama khwe a ke par ira san laga tswang o ka gingwa te tsamsin daga ging at a wala tausin mgite sa o kiti khisi gita kukwa akonde sam chimba kage ukwa kama akhefu giga gya chiga gigi guki o gigi gya chi chang ha gigi guki chang eja chicha kwa ngkaya khun oka tine angkwa ngkwa ta au ta amono giga asula tam gite sam kama nga ngui chiga gita o ta achang kiwita ang ngkama kwe mta akibika chu kang agung o kang kai agung chang akam o kota akibi o aga dibi dibi ngwa kota akalu kota kram kita agung o agung tasung akibi ka kwi kama kwe kang kita waha kwi angung ufu kang angi tam kita saat ke timbe ti singa ti tsang gi kwa fitika ka jel siwa akwa gu gi ga gu ina kha mka gi ga kwa agung cha tu sa mugu gi ka uwa ak angu wizila fitika nga gu ng si ka tang gi tsu gu ka ang kang ka ja uwa angung gi ta sa ti ti kalmeng si gi kwa khong le te tsho klageng go jela go khang e tsa tsi tseng nna kwa tsi tseng ka nna kwa ka mo kofi ka mo shumu ka mo go drink ke mo tsing hela wa tsikala ka ndi tate nang erger ka ndo ga ge ga gung go a ga go tsha go khama go o seo ka se ke ka khwa ka tswa a khwasa a se ke a nng khwete nna a queen chuka agiga chuka kwa ka tuwa kani kaluka agiga kaluka kwa ka tuwa kani ufu kaluka kakasi kwa kam gegea ka kangu suwa ka kama kwe oa ngung halima ngung mteni gita asa kwa chike gea ohe kwa aga ngung kibika jochu o akwasi aka dwo a jowasin kangu suwa ka kama kwe tangama ngunga teni gita kwa chitwa ngung waka khali khalia anga oma koke wa tag akibika sa kama kwe go chimusila ngwa nga mkugi ka kagea sibitele ka sibigi ka ngoo kagega kwa sa u nga ba a chisika chisika tini kwa erger kama kwe van ka nga nga ta ademechi atin ka kama kwe atin ki ngula o a bakteria gisa tene wa agawa a mungu. Tene ka a mungu ke mungu

Revolution ayimusho ayigege ngamke muli wola kita qomti ke yalfika ngwa 12 minute ke konke radio XK FM timusi wola kita qomti wola kitam imke qom ko program nya ke konke journal a program ka khisi kan ta ngya ngwa samtha qam programa agita a o uqhamam ke anjika mge asunkwa ke mskola me gira chua agumi angawa yi jun a examen chima age ka angwa tuwa chimu singi chuang mkuge kakwe chusen hukwa avilungi sa gani kuna magira sindi kinkalaba ngka examen a ya wola gikwa kam chikisi kakwa faka kisi nge kongi kukwa agala kakwa kagisung kwa kankwata a kanga a o manila ngui ye prengwa atungke algu safaka ngwe kwa kankwata akanga a mesina gita un problema ewa chagi ke lugisa agi ga totoka khamaka ke anngi ka atike kama ehe igihe ua ngalaka ngwa mengka ke tokwa full kwa avilungisa ke agi nga alungisa ofuma nela ehe agi a lungisa kwa qotutuki ka akwa manqaba a takabachike ehe akwa giga sinka khang ka panic ka stress ya during the exam ya chuang van kanda manila chulungisa wa o vilungisa ma wa manila awa o manila wa vilungisa ngawa gita gya ya first killing day manila sing ke he agya ge awana kam suwa da ngui ke agi awuzila ka forbeter o a ti angwa lungi sa kam ukwa ke he agi manila e angwa lungi sa ukwa ngaba he ka chita agi kwa lungi sa chi ti akwa gi ka angi ngu kwa kwa wa ka nga lungi sa ka nga lu ke he o he atutru gi a focus ke gi a o he akama kasi nga agi ke lungi sa ke angi ngu lang termen kagita kama bilung sagi ke lung sagi ang ngung. To ka lu ke kana chi chwa kita gya first kele ni manila ea u kama bilung sang awa. Da di best man mana ehe agi awujila he ngulma nga ge he akwa ma kama kwe nga ba a ofa kwa sa kama kwe wa. Wa sing u first kele ni matuwe da hun ya ng he a u kama bilung sang awa. Ngulma nga agi ta wana bali ngui ehe katu kwa ngulungi sa jowo kula ngulegi kini nga nga e foki sa vikuwa ma tagita wana bali nga ehe atuki kaka ngulungi sa ya ka oya musiki maka waka kuya ka siti ka ngulungi sa nga wa vanchi tuwa gita first girl ya gita gya aya manila ehe agya alungi sa nga wa tangalmang agita nga alungi sa aga tachigi he atu probir o kwa kakwa kwa sara kandige neman. Kama aku si balea eke ya manila ea kikwa alungu sangawa. Takwala kantini mgita kwa au mistiki ke kama kwa ngulita wa man, vilungi sa manila msuwa chiche da kama kakwe apro bira chae ufuma aku si balea. Kawa chika ehe ngulma ng agita nkuma arekte kala agita nkuma wa vilungi sangawa. Tamu ku katu ka probir ka jheke he aktuwa khavon. Kala kanchi degere kha anu dir makara. Takola kan mtini gita kwa uha mistake for all ka chiske kawa examen a ya wola. Sing he u mchima a twisa chimu sengi chwangke a gya o. He akwasa a e. Muku gika wana a full potential. Ke a gya lungi sangawa a aye selfer trawa. Chige he amakuwa e he tadukwa a jilila. Tawa ka ege ka singe amik a akrosi bali ka ga. Sing u ka tema a anweda khamuku ge ka chimbu ay ang watuwa a vilungi sa aga skill si sing. Ka ehe ang gyan hiki ka kwasa nga wagi kadang o ke engel mga agi ke probir sa a. Hegi senke kagi ke kwasa agi kama ngalmanga kya tuchi aga wola. Digamanga klasifi kwa ma aga wola.
Kala kale nga, agi yung kam. Manila e atin nga tui sa mukugi ka utu. Wa, astidi a skill season. Wa, fiti ka chi, agi ku o, chika agi be plan ko a chi, kawi sisi a organized. Kale man, ka egi tura kwa kong kamo ke usi wa stop ya e agi a kam o. Deng nga kale man nga wachin kula, kula man nga wa. Ay kwa tu manila ya ehe, akwa alungisa nga wa, katisi agi nga alungisa, ching okwa giga gawa ni. Ama gekwa wizila anuota buku. Awizila anuota buku yi uwa. Kaya maskin klasi ni vilongi saka oma ngke ferdedilek u ihe anhege mi wachi kwa ehe nga on ulu. Chisa ferdedilek wa agu kang ema ka ng. Takwa anuota buku ni. Gu kang ema ka ng. Takwa anuota buku ni. Feral ke asa agata ma bilang reke pendes. Muku giga kula uuka. Kala tuisa a muku giga niyum kontrol. Ki avi kwa ma ka eng meskin nga si later agi unga wa haizwerki. Muku giga kula fiti ka nga waka. Akwa sa kama kwa nga waka chimba e kama agi kwa gala tuchi ofu okwa examen wala un. Ang hei manila msu chichi de kwa ma au kwa ma nga wa au hulungi sa ka nga wa a examen ya un. Gensin hei ke kwalitet aga vilungisa ke agi alungisa nga examen. Agi da kwa sa kama kwe a. Kika ehe agi ke lungisa klasi ng. Oke agi ke guwa klasi ng we lungisa tsu. Eti ke kang kong a. Kikai uwa kwe a ngukanga u amana. He afer bieter a vilungisa aga skill season. Mgita ng hei. Teke examen a ya wola. Wawala ehe gie tota kwe. Kama kwe usio. Tamgen hei. Mchi ma gita akila utu agi. Chimu singi chwa ngke agi nwa a o. Mana ehe angu alungisa. Nga wa avilungisa. Wala wisisi. Mheke kawatike he. Guman o. A benefit wa agi kakisi. Mana e agi alungisa. Guman o. Ya kwasa agi. Tika angu ke lungisa ukwa. Avilungisa hegitika agi nkunke firstan ukwaka. Waka kukuma siga mkutini kwa saa wala singi. Chibu singi mwagumi angawa mprogram ki gangi. Gita asa fita. Tidura chidigre sa uke program. Tine gia akala uto mke wala msinga nke ya chwa ngu.

0: Eka o go tsame ka titara do ke tsete nano te o tsame tama to a fere se ko a mo go ano bo re tewe a tsisa ra ti ya fta ka punda bodra a manda ko a o khona nge di navige a nte ko ja o ti a kingie kwa 100 di kha tsa mo ka kwa ko a nngwe a te ko a go yo kyare na tina a tlhauka Swede kwa boda manda kona no 150 ga Malawi ka kuno kwena satra ga South Africa e kwara ko gana di a ngan ka ma masana dina gana ki are tati kona te kuno te sonda ga tse ka 168 ga Mosambiki kwena gana o a kwara ko ki are na te nge kwa mo ite no kha ngu kwena ngtse ka dina ki omba para ga kwena ki tungusi haa ka Gesi swes na te kwa nu mpapera a ake haa a tin ko di a kai khoi ko kia wanyye kwe a mboronga a te ko hiye hiye a tru nu nitaha kanu yata hiye kwe na ki kumo te a. Firi di kako kwe a o ta e dawota ka koma kamji ka Katrada kun anako teko ki Clement ki kuse Westbury Sius ki Johannesburg ka. Kwe di choro a moite kwa no su woita e a a sit erita kamska. Ti ya khuji anga oiki tinji e a kanako sinyana ti. Tamagwana e sinya ko dao suri na tink e a itabe. UDM na aka tsi khanan tseka tsusa tlotlo go tino parlamente si mia kwa hinkwa ga go jawe tate go kunta nne fromende ki jawo go khwe a dino politiki go a hisana te tsuzi ki tama te oveta stats dins komisie na khanan ane a karate sing tseka fromende ki jawo go khwe na kha amotsogodi fromende di tama ku kungo kukotiki politiki kodi kwa na ki mwoko te oveta kumise anka atakasi kukotiki hisana tahaji di kwa na politiki kwe sika ura e kono kuji akia kara kungo kwe no an hiye kukotiki kuko ye kukha mpunga na kaka tina tino stati oki hisana taha ku kungo teketa maa kwe no akwa na he parlamente ye a si usesa jao ji haji a kwa kam kago ta bori si ukheri o he parlamente su eto komitie he ngo msana kwa inkak am he toka kuji kwara hindi kori kukoka na kwa hii takono politiki kwa na angusu o mutitu hi jire kuka kwe a kwa kam ka te kwe a sisa te kwe si uiska khana o kuwa tru ki kaye ate ku kunka gwe komiti e kwe ka ti ama si e te khana o tamengo khana si e ku kata ti he a tu si gongi si ki komiti e he kwe ka mu ka te khana o tam khana hi e te a khan kaka e te a musupi na te ku kata ti hoji oe a datum si nga tamme a khana siyoko tous gongis ki kha ka go itama wo itabe a khana sinu ay ko kai ko ki khana si dato me a wo gwe ada de ya ha khiri khiren bore no khawana te bore qiqisen in ire qamno te unyam ka bore a khumdamska
1: wala wat alfu ge 4 minute ge xkef fm dom ke ti gam ming he at alfir wi ta tangi wa mizli ta mahungum Frondela mandrak o ehun ka he o navike ka chonu yi gi gi panga o ner ti gi gi chen ki tama gamna ji gi gam ko angi molin yi gi gi so yi he ki kon ta kang he si gen ko ka yi no ner ten fifth ha ki ka Malawi ti khosa bodo kam sit Africa yi ki ga ya yi he programa ang he si gi gi o ti khoi he kahi sing ngi ok ngi yi se yi gam ke di ka o yi muni tle tang ki ngi yi ta hum he di wi he ki o sonda kha yi no ner ti a khin se sta kha ki ka zibabwe ti kha sori mosambiki ki ka ti kha kha vin wa ki yi hum di wi ta ki wa ko ngi ka mam yi khisi ki ka ma gani ngi ti ka ma kwa ke kula pa pilo hum ta tang ki ka ma gani kwa ki ngoli ngo taka his gang kaka dokumento hum papelo hum yang he awa it hisi ke iwa ke lisi ko giga awa yang he awa ganing de kola ki kawa si ko ki ay ki yang ngagat ene wakan dia tin lang ay feeling ay hingi tawgi da ay ang hiko ko manu ganing kuna katrada ki ka lugalo gasi hingga ye ki thola ki klemon ki gane kong ki tuma westbury ki johannesburg ki gane ti ngai ngi i movie la hm sin ki wana ki kang he dai ng sin ka ki li thama khu yi he ngau ki chak ka wi ki dum ti ka ngi ti khoi ngi ku ki gas gya ku ti ki ka aka hm ti ka ngi ka ki kum sar ko wa tan ngi ta ngi ki gya ta kula ki kula ta ci ga yengi ohi da yengi tola ga nini ka seta ni kuwa ngay ka UDM ngay hingi ako ita ki parlamini gani kuna yang amanta ki kawa ci ka ang histatu ki ka vikuwa maka ohmo ki yichu gya politika ki ka ci si gya o ka ci ka ang hi akha ci ki ki panga kuwa hingo ki vikuwa macho ng ta sang kumisala ta gya sang statu ki ka vikuwa maku misi gya ki oku ike statu vikuwa maka ohmo ka ha o regering ke ka tia a ka hong ka thisi gi hong ka ng he i ka ka gya ng khale ka ng parte ke politike tia hong ke sti di khrupa ng he ke ge o ka chi ka ng he i ka ho ti kila i gya ka chon ng te thisi thwe ta ke kwa o ka ku mi sing gya ko te ke ka chi ka ng he gya o he politike tia hong ka ng he si gya wa na he ngo ke ti khagi hoi ngi sun ko ti tu ge kon hui gen se ti tu ge kon hui ati u sta tu ge ka tia ki ka wana hengwa ki parlamentere ki ka tia hsu ka ti ka ngi khlendi ko ti tu ge ga jala chi wi sisi ka ngi ka wa ka kuin ka a u ha ti ka he ak thi sa kun de sa e fa si parlamente ki ati komiti e ge a o ko e te ki chi ka ka ngwa again ke politike chike ka gagam ke kasti ku stel sel yang he singe kwa atamsa ga ge ka fisa tla tsam kang ke mole jo ti khoi ma ko khoi ka agawata a wa jango komiti ngi apola pala ka papelo ang ye ko a khoi ha national fer khadrang gan khuni gudi wi gana te komiti wi ko ma ko papelo ye ki a khoi parlament gani o ko he ke ti khoi singe ku ke chunga ti sa ka ma singe wa qala ngem kama sigi ki ntugu a wa papilang ka gu diwi ka national frihadrang sitini gaya ka sigi kango ta ka hi ka man sulaka e ti ginta ni ge kang hi palis sung gi masi wala a wa ien irum tindi ta sam ngi ngi ex ka fm

Maleka, ayi mosho, ayi gege, am ke mwole. Wela kom tige 12 fik nwa 40 minute ke kon ke radio XK FM. Kom ke. Simusi, ngide kwe 2 a gmi angam program. Kom tenis pom ke 20 minute, em tine 2 a gmi angwa mko. Tebunga tu sa tungki ngin ay programa. Ka krisi ka antini ge ngho kong ua mke. Chi musin ki chuang ngam ke tu sa mku ki ka sa. Ke anji ka ng him gya hong kwa. Kim chua gmi angawa. Che gya u kama. Kle kle ay chu o mwa ge ka a kaw ka ng. Ka ge ge gang kama ku u ngoli ngang. Ma ge ni chu sing hi u kwa. Kle kle sing ye he mge he gang ngawa. Nsin o manila sin ya emtini chu a kulu u kwa nga wa kakpe si n ka giga o ka ku e kakpe giga gamay giga kholi nga wa kakpe ki chulo kaka mgita sin o nga msi wadang krisi hin ki ka mgiko nga nga mkakpe makiwika nga mwa makiwika ngay ngay makiwika tomba ngay kakiwika tene ku kulu wa ike yi aye sendi kunam o kaka giga gya ada nga akwa nguli ka kya e akwa kasim chima giga nui daha ka kwasa nga waya tisinga tisinga akwa giga wa kakak e cho mwa kaminila sa ng tamuku giga kwe cho sing hi u kawisi si ka hanka ng salea bunga muku giga o kampena ng kwa wa ege na tauki di 15 di ki junya ng sa kwa lea bunga ye gege wa nguli nga muku giga sing Kikli ehem ge gam ngawa. Chigi ge a kling wati. Ngwa tu yi muku ge ga kwasa. Kak a vindika u chisinga chichika hanka ng. Wa ka ng him tini ge ti sa. Wala si ng. Bunga chimbim tini ge ge chua gumi ang ngawa ng program. Toga ulu ke buku ay loan sing ge ka ge ge a skola kuna. Stini a lea bunga ya platform ting ay wi muku ge ga ge ga ge ga kala. Ki ga kam ka ng. Ka o nam kai o huti ka giga kama ka kala ka giga sin ma ka ga gam ti wi shi ma ka gita akun di sam skola khona ki wola sin yinne ni hin wa ka gi ge mi ki kong he ma thi sam ku gi ko kong ha bunga chimbu nten gi ta kwa chog mi ang ngam program nten ni a sin kan tin ni a u khamam ke ka mi gi khmi ai ngu ya ngi dan hi te gi ge ma wa yih ma wa jun wa yex aya ngoya ma gita sang yex platform tin aya yex to yex tournament yan tin ge akondi sa ki chimu sing ngo ge sang navigan ke bola ta do khang ma tege gite ge fitika vipani sang kang do ge ku ku e ngu hay ma gita akala tu navigan ma chi ge khay gita ga wakota final mu ku ge ga ko ngu ka kisi kam ge ku kwa Atu ma kampu, ma gita sing vupani sing, ile ma teni pani ngawi geng ng, ta gita wa sing mju huma u agaya la, bolan achu kawesi, wa ka antena gya kala utu amke chimu sing ki chua ngang ta wali ng, mteni gira tamam, kwari gira kakwa gung program ki gang, gita sa fita, ta dura chik gira sa kwe he, program, teni akala utu amke, ke wala msinga nke ya chwa

Bongo muffin ay muso ay gig ng amke muli wala kita komte ke 12 kwa 55 minuta ke kung ke radio XK FM chimbo ang wala kita komte ke tanshpam ke manita kwami hong kwe kama mko wala ngayon kwa chigde hewa yinir kiwi kawala chigde ke angam awa yeni chimbila kwamte ke ngiti kama mko kawishi wala kwa ima ge adre kama ke bunga wase ime fitika kukuma ngang wala kisiga ma ati wali mage ito to sila tamdiwe la chigdige ta wana kwe kama ehimdiwe awana kwe kawala chigdige angam awa yiniri mangdiwe kawisi sita ngunang amgisang yichigdige ta wasi kama ngamke yiniri ngam yichigdige

Kam kwen chme zeli to ma ngwa tanga ngmen hewa inirwi ke exka fm departamente kwa ha vi kwa magane khuna he ngwa ke police kanene ka ng yiwi se se qhamta ge a o e inspecting ngana kwa tia ge ka fisa ke mgoso gane khuna mukusunti qhen he kula papelo hinge tama gane geng he tigi gya kwa ying his king hanging over Vikwamang Hega Pangam, a young minister, and he a baitalan sisaka kikawa, njabulo, nzuza, yakutiki toa, olang, he operas yang, sigiki o, you crazy ginskin, had to get in Okandea, the blue sister, siganukuna, yigi hansing, the greek, lakoi nkwaka, the gang hilisiko gang, koa hofu gang, yigi aga. Ta kang hi sang apangula ton ngoy gi hula ng sang aku misalai o katkadiwi kay uon mo lang kayin ki kamam. Nzuza, giyak o tigre khirang kongon ng kang yatu hunti kawi si sing hi kula papelong hi tigre giyakwa ang yi o tunaka ki ka ang hi president son dahi kam ya gi ki okoy tagi lisiko ya ang hi sakatu kwa tagi akang ki kang hi a oa tigwa tri ng hi kula papelo hi ki kama gani nga tigre kama kwa ang kismani gi chua ng vindika yi hi kagul da ang wan mole ka ang ki papelo kula ka hi tang huichim. South Africa ke bruto binalanse prodek aga hampulumelo ke ka kwartal ke khotsang 0.5% ka ke tsongwa taka yeng ka khwa he ko ke tso ka 0.4% se gya ko ite ke kwartal ang he ke kong ke kha wa ka ke tswa takonda je ka ha BBP ke ka ga ke kang he statistics South Africa ge ke kha kwa ka ke fisa ka ke toma yi ke buto ge ka o Maligani kunam, chigigan mukwa, tiagang hair tamakwang hair gay hair one rolling gihon, hingwagi mkotikika vikwama has a son tagiga tutu tagigizala, ta kangi kwasam go on economy, wang tom. Kanghi a wa vikwama gihon, ki ka kalang, ki tamaka niha, ki sector gihon, statistics it Africa, sigigi kamso. Ta pulumelo ki ka kwartal sigyo kwe tagi ka kunda tenin kwa tagi ki chom.

大家是我是都是内行很很快的客人也是做责任自己的他的给和我的养很快大家给他杀的给地啊给家干一些给安稳稳就可以过半个我买力也很啊的给我给的给刚好我 inflasi 给个公的家干一个 get in it 一个 maholy place 我很干很会给啊推翁哼哼ke ngai kang he ge ke me de us te ge ga ni khona a chia hu wi se se kang he o he ka kan hwa he ge tiam ta ga chi ka he ka kang he tu de kwartal u a chi de ha si ge as te ge kam ka chi kang he a chin ji kan e di ga ma ta chu ku la un a ga nu Demokratis Republik ya ngi a Kongo ki kawam kanini ka ngi gi ki okui ta ki ngi ha kang ha wakunda kang ha ibula ki kaga ta se gi okui ti ien onertin ien kanini kang ka kunda chok khata utwa ta kang ha wa grupi he gane ko la yi gi ya yi ngi thoya wazala thamu khwe ngho hun yin kwa da gi a khali chi ang kang hi gi a kola ta ngoi ki chit khun hi gi a kahi ka ngi ka kwa sa ka tani kwa da gi a khali Kunda kang he segyan kwa ki kahi ka ng. He gya gani kula abundi ubukuyo stam kahi ka ng 15 ke may segi kyo kwa ki gani kula kaki gya. Ta khali kang he kahi ka ng kanyi segyan kwa ka sumanu na sumanu chang gata dokhala ku ki gya u anji kang he segi kyo hata ki ka khali diw ta gani kula kaki gya. Jing nau tulah kang he segi akamsen u provinsi yang hewa Ituri, North Kivu hingga ke South Kivu kunam aku ang he jik kui ang he ngai gea oh ganu kala ka gea I kling nau he tang gea ka kahlende gea a oh ta ciam kau tutu gea kaum ta Congo ke kerehiran eh segi aku I ta ke ganu kang kwe ka kunda 550 ka chokha ta utwa efasi ke bhola South Africa ke I dhame ke ka bhola spani Japan gane khonam ke I twede hengwa ke mansulasi ke kang kang he tang hi te ke ke usaka gane khonam yen nal I ke fangwa kam kang awa kang I kan gigin ma Japan ke pilumelo ke kagam ke sabato kam fifth nal I ke ngup manwai ta Japan e ha a galak o I ng he Asia ke ka kopo he ngoi ke fifth dem ke ka lugalo I ga ke FIFA ke ngoli ng ke ka kano I ngi sukwas ke Spani ni kwama tutu ta gikwa ng ke dami ke ka Spani gani kunam Kondaka hiki gwe ki bayana kawachika ng ikhlendi kwa hi o hi ata hiki kang muku palapala ta yi ngungi hon ki ngayang hi mwa chigwe ki Afrika ki ka nasi skopo ki ka ngungkang hi Maroko gani kuna kagagia. Taka mkijigwa mhimi ng hiwa yiniriwi ki fasi ki XKFM. Taka masika hiwa la watiwi irumtenjita sa mhimi ki XKFM.

0: Amsta mate mo no tegi ya ko se ine anta ko akan 50 minute nge kara ko ni no te ya ya ko morsan so bori jite te ta te te te o jite ya train 4 ore la to ban te ki e yo ko tu ile kamyo te se ko khedam bori a te ke sa ta ma kanu roti te wanam kha uska kha kamska ya ko te ko ka ko morsan ya te ko te te ko ka ja ku ntwa ko Zauta ko je kunkara ha ko a ti zauta te je ta mongo no ti yafta ka punda ta
1: Pulowa yin ki 59 ki XKFM da mu kula ki tsam yin ki tsam me a e amuro sanu ki mun sula si da ji kan hi ka tsam kan hi ki si kun mun ki ni n ni ki amuro sanu ki ki mi zeli ta mongo ma ki yafta ka punda ko ka tsulu ko ma tsam ali ka kumi san me a I amorosa ni tanda sika hiwala wa tuwi irmisa mani hakwe damwe titutu silamu.

kawa he a program king hokang a he a tsoki sa aya tsike he angna akula ta atene na sa aya ke SABC Plus digital platforms kwalukale wula he atu atene na ka SABC Plus app o atene na ka SABC Plus website yang hewa www.sabcplus.com da yin he git intsa mogi tngkoi ka ngkewa SABC evilungisa kausin SABC evilungisa nga akun nga akwa Adam wa akun ke South Africa ti khoywa ngaik osingwi tsakanga SABC evilungisa angu khamatsa mke ngaik ang hea kundisa to den season 20 ya ale kwa mai ewa SABC ya kuma sumusa aka wisisi ke kan anga da tsike tike a ukam mai aka kan aseho ngoge akun muku ohun abunga u akho angai wa adam ta awuzilaka kala u atege ngai kai kuma ati kai eke tinta muke kuwi ka ngiyo SABC evilungisa kausin tsakanga ai isithi toy ege wa ngai kausin SABC evilungisa ma akun wa

ekska FM 107 kuheta khono 9 FM tsa maqeska temone tekitwe xa makota kwa 54 minutes tetsa o karagwa no 26 minutes e go adire iri e ka tsano Oscar Kambinda antsone sa ke tsa mje tende tsama na ha khamta madara khona ntsika wota ne temo khamta e ku sita ba kone sa ke bisena kwana jika te qiye yakwe ta o xa e kwa data ba ajitike e tsa mjika a ka qe antsone sa tsumbe ke tsa mje te wo kwana ete mono ncikurisi ke tsantia go je hisena de a kwana jibore jina ja o ka sa ke a terado se ke gana thaka tanti ke tsa mjika gara qe a xa e ku je xa e ku xa nce tsa mka ja o tse ntiki e tsa mjika mie ko tsa khomona je wo de no ke a nka o se xa je u kwana ke a nka o tame to go tsana o nyo ka ra tse o ne sa tseka ke nka wetsa wono ke eca mjika kwenso twen ane tsa ncena tse mungwa kweta u tekwe hitiyo temuka lendere kwana ete mu teki yini mtaba cha tsone sa kwesena kya te ncikuri ete munhu kwesen seis ka nkwe mate ya ro khati seis teki e ya khatini ti dwati e ya ti seis ngweqa teki cha tsone sa ti ya tsinja sin ya gagwe ete kwinye ade teki kiriete kwa ita man te twen ane tsinja munwa teki ya khatete xe u ke tsun khwena am ncamkua dite u xa uso ka tate xa gore go tsi go tse a ncamku be go tsinke a te u ka dine a jite tshunya go tsunkhwena te xe u twen khwa tsuya te u xa u tso ka dite nti dot a tse ga tse ga tse xa e kutse ke te u yo tse ka te xa sna kwe calendar ete a ka e nye ga yini 20 season 20 ga ne ti u ani soka timi ya go xa ntse o ne sa kye tinguya go ne ti kunku sena tsamse we kya ba ti nqhuse radio ete u ka ya ka nqe ti twa kwe ta u tonde zamata kwana inciqiwethi onyoka racewonisa ncama inciqiwethi enquma de ngiye ukhwena di queen antemu cha ncawonisa kwako bisimisi cha ncoma de anu kwedi queen acha ncoma de akwana jika an onyoka racewonisa tseka bisimisi etemu cha ncoma de nu cha khujindedza wati cha khwendedza wati ncancewonisa kiri kihetsa mjika cha tseka go sicuye akwena ke khae kwana ana uwe ntse gana te orota kuwe qara go tsukuso ka sita te dwa te nqixa e kutamite go tsana o nyo ka re tseone sa twen go te nqoma te te o tsana xa e he no ika tsedi miya ti kwa ti ke tsa mjika ke nka wa qem nke o khwena ke twen go he sen no tsana nqinge ti kurisi ke twen ka rangie ti ne te mu yani ya re mke tsana o pepaji ya go swiri na ti swire so ka no rado so ka te xa e kwa te tsa mjika te namuna ti ke a ncamse te word ti miya ti tswana xa u se singwa ga xam a ji te kunta tink e ji mne tswana ti ke ncamjika jara ka qo ete u ncana xa e ji ke hiti yo te jara a twen kwa a hiya ten khwena a te sere na kwe ta u te mi ngwe da we ti kun sa kya ti ta kwen a wina ko go bem kwen a kwe ko go bem kwen a ndo ko go be xa u ku ncam ku xa u ku tsuma a si xa ti ne te xa u ku te muwa ti kwen si ke ntati ngwen ti tsun khwena xa u tsuna ti e tsunu xa u ada te xa u ku xa u akwana jika te xa mbe ti no ti ti tsuna tunga habeta a te tungu ku te xa u ku a zi ti duwete te unge u program se xa ata ti ti ni ngwe program ti duwete te xa nce u ni sa ngwe kurizi ke dza u ka gwe nge u khwena nde ti xa e ku ta ti dzara ta gwe tsuna dote na ti xa nu tsuna u domji a unu ti si tsa u nu ya ka a khono te nce xa u shiki kum kwana ti tsuira ve ti tama ti xa sen sa ya ba ga tsuna kwenye mungo kwa na ete mungu, tui kha kha isi ka ate kwenye mungu, kwa beno, tse u tsa me te platform.

0: tsamme exka fmg fire xa mo go o tlhone te fire iri bore ye kom sa no bore fire iri kwe e tie te ti tres ka temo ti mbamba ka te ga keke tena am departement de na tung di sheta jawo kona tle ga na ho e se ko tako a karafati na ko tung je kwa ka te ina mo ko tako gana o khwena a kyare kyare ta ngena South Africa ski mutetu he kwa kwa ya te kona am atamin ka ti kona he kan kar ti yang ji nge ti nge kiski khana u khwena a te no kyare kyare ti ta ti tui tui te ti kona ka o ma para khwena o ma para na ya kana kwa hi te kon kon ki te tui tui ti am South Africa nge ti kam kuri saki honor ti deisen de di o ma para ya nya tie klo kui kare kare ta tim no million size di seri a ku di ta tim a ka te kui a departement de ngin o ka crispin firi ngo ting ke si ka a kare kare ku he to di si mu ji anja sinu anja mu ma di no kwe na khana una mu te tui ka go South Africa ki ka hui no kyare kyare tie tiem tsamburu ga kwe khuita ya bati o tesana tin 720 ga kuri mosambiki kwe di o mosol bai ki veska puka nge tingwe mki nima tsami tin ta khono ama tsam ku ai ka ami ta khono kar kyai tsumi tin ha akwe a he ni kwa no koba sikitesha na tim sikatesha na tim mburunga kwe adonar da e mosol bai shi ka ka wiki ka ka igwem derta ka kuri mburunga kwe anja ba anti akwe ni sikite tin 5 ta ha aki ante o klinga oji ibi na khuiti no wofum ki e wo khuiti yete chechere ti no anti tam polisho ka anka ti kwe anum vela potel wanga ti se sa hing he o a ki kam mosambiki khu di a te ti a ku te ti ka no gwanam ka khu yi ha a ka te ku mi te ti a kona ji khana wu ti a ki khan se sa ka gu ji am no i ho ta a ki ho ku ta ma ka ni ka kha si ka ha an ja si no te sa ne gwem tsam ka khu a stati de an jam shi pe te a par tu ra si ta ka un ga o si ki a ka ra ta si fautu ji a ki sesa si o tesana ti ni a te ko ti ko tesesa ti ki no captain a Lawrence ma khotlo a kare ti a ko ji am ma khotlo e wo ko ti se ko mutetu kho ti o a ki mutetu te di khau a ona ko te twin no karo o hi ta se e wo ko ti ya ba a ti ya wo hi a ki te a tesin ku kai hsi armet swarti ku kai hem no der ta kha tui an ja chau chai khui ta ma o ni si ki ti tu na chu sha hi sha na hi ta te na shin e wo khui tim no se sa hen e ngu te tam no chem ka ra se sa ku ma te de ho a ku na ana ki se sa te a colonial a ka khiso banda a ki wo fum ki a ka ra ta fo tu he ma khotlua frasla ga sikiti a sikwana ka ye timboronga kwe am khana kho berin kai ka tim borisi khri o hem Lebanon sidi minister aspatra di anwa te aga di kwe u khoma sikan uta twender ta ga thunta Israel si u frai ya ko ta ko a khu o si ti restakti ti sikaro ta ka no khao jao ko na gonam ka anka si ta tinta khao te a aratana am no o ta kwe ang frai ang ku sitesa na tisika tira siki anjay Israel ta khono ami Hezbollah si di a tuye marti te un tin a siki a ta ka o ta Israel si di ami a u kwa ma he a ki si e ta ngu tuwa ka ku he a kara ta mu ngu tuku tuwa kara ku ni kien kona ona ku ta ku stati a siki te kona ya te kha northwest la ka ni siki kristen ana ko te kon an tamha ko qadam nge ti tamshi yi ti ana angu khana tlare ti be angu khana te ata hita aki israel ta khono iran sidi si ane ja sonda khat e aku a te tim nun a koi tin ta mahanya mahati ya tingu ta kwa te na prong ki ku ku te tin ta ku be tam kam ko ka hum sha an kala tin a ki khasa ta ku hu ti ta na an ka ku ti ya mu ti khawa na ka israel a ta u ti na khana khawa na ka nyama gu ta ku te a gu tam a ku en libanon ku si u hem bori ku e kam fa i fa kam x ka fm ki ta no test kom sa nyem
1: Kwekwengham wawasese, wala wasezmoni taki kwa firiki XKFM yang he ahana mkengham wami fresto mangombo. Departementi yi he uangoli ngengu kwa ngu pangangawa ta manirang yi gye taki ngya ngoli ngye yi tisatu yi kao ke yi tikwa o diwike ue ngoli yi hakama siti Afrika yi he vetang he wakama ngoli ngekawa ngoli ngui kwe gikang abam. Kawa ka ingaliman ngoleng aga tia tia kawa sige akam sing uge veke ngaya chwang yeji tuayi kuke oge diwe oye ngole keka ehe tui tui sike gehe at ikama kwe aga ngong ke yi ege kama yi ngole kula kanu sike gya ngole ngka Sid Afrika ta veke kucha kawa sige akam sing uge wano ti desinde aga Tukang yang kamera orang geng itu yang lain kan kula kalung ini kuke odiwi ta mandala kaum malin kamali kaki kastrayi kan kui hana kau departemen di Kristen Piri an yang dekat kaki kau ke tukang yang ke odiwi ke uin mule gede ke kada ke mule kau sih sih maku oh ini tu kau ye gya dan geng ini kula kanung ini atu samaku oh Okay, diwi ka uing ngole, kawasi gya kamsing u, iya Sid Afrika ngaya chong. Vetegi ngawa satu muku ongo suwe diwi uing ngole. Tangkulok ocha, sikin huita geng am, geng kuna yang hiya wakung kang kiwa siwanti na kakawa. Mozambiki, chitwa, ike mosol bayin kaya gani kuna, kaya viska bu kuna, geng ngay kang kitong. Chitwa kya ng, kaya sikin ngama kwa ka, sikin ngam kama kwe ya hata geng ngay. Kika ehe tui tui sku gye ting agane ke kwanu kaba kaya gani kuna tan klok oya ta dunu takhe kam ke mwasul bay mwasul bisi e gang ngofun e gang dher takhe kawa klok awo kawasi gye akam sing u ta tui tui ngkwe gye ngawachi ngaw kawa ta gini aka 5 takha gasi gye ngkong nga daa ya tanikale kawasi gye akam sing u hofu Paling awal sini orang kahle kan kahle yang he abuat kucing kum, ka cula, lagi dengan lagi kan, dan bulan ini kau sikit kum mayam. Polis akan kui anak oh novela potel wah angin dek fesa ke kongka hika ke Mozambiki kau nui yang he waktu wah, tanah ye sikit akam sing ya angin dek Kau sih sih kita akam ku kamsung un kali ya, tapi sih kita kalau tu seni kita akamsung u kita ni, ijing kita am dan sih kita tinggal kangum. Tasta tu kat dia yang hebat video ke Pretoria kalau sebesi bagaimana kangku i, tapi nak yang ngau lemang ke dia kanu yang hebat forensiwi ke ya he ku agi kamsung u fala. Ini sekolah uzla ki visa Kapten Lawrence ma khotlue jika ya ki kata itu tua kanum ma khotlue tasi kita hanya kita kula ki vetan kanum awa hanya waki kaihi ya tene kula kanum ki gya wala tasi tene kita kamsing udah kiwa kula ongui ke lay kiwa jitu kanum kung aga waki kunisam tasi bisika ng awa Aku gitu muku ohun, aku kangge wuzalakan e, ke, iske kunga armut swarti, si ohun ketrek ngawaga ke, bilang iya ketrek di harta kegini aku iki kuni sau ya, wajit kontan gawa, ini wajit awam, ta hun kotan e, ke tak kam kang masih kode ke kam saam, ta iya aku iki kam sung u, walaga ku visa ke forensi, visa kau kolonel, kahiso banda, tau fa tsa ke nga ta ke le engo mo khatlwe e khanu ke ditse ke ke o eng lo khong e khisi tsho go ntse ka tsang khom krosi liban non ai ministry ke tsho ge ta nga le ke tsa go tsho e a ha ko go bina ga ke tsao ta yi tuin der ta ke sa khu ke israel a yi dilawuzi la ka tin ha ke statu ya ikuwa ganitsi wa terisim ta kwa savi kum panga onka e tene git an kwa tu tsogi ka le tene tswa ke tsung kang gan khale ta ka wisi ke akum sing u ka ke wa dilawuzi la tin ha ka e tula ke tsu khama khu ke turpa he wa terisi ke kum selasi ka wisi ke akum sing ke ngau kan ke tin ka tsu tan ke esal no ke militante grupi ye wa hezbola kama tuwe martim Israel itu lupa kukubingung ka ke wiko maka hewa kwa usi un agaga ina wakil jawa ke kam ka ong wisi sing kama statu ya mena wakil gani kwa kasi kwa ke kristin ya kamsi kuna kawasi ke akam sing u ya gaki ka kawa gani ka ang si kwa kuki kam sing muku ondin ha ta kawisi si ka gede tingkatan lagi kan Israel ina wakil Iran sonda ka kam tin hai ge ku tin ha khu ta ka wa phang ka ki ka e ka si ka kham sung ku ngam ka tin ha ka kali gan e ki aparal ka si o hu ka pangam ta ngul le chi si ngali mang ka ngri ya ta ki yi ta tin ha i gi ta ka kani ta iran tan gi da vigilant ya ta ki yi tin ha gi da a tin ka gan o ka kani ka wa he esral tin ha yi ka ka kani gi he a tin a gan he na wa ki tin ha ke Lebanon kunam masige wala wa 5 itu sampai 5.

xka fm mo nerten 7 o ha ta gono nya ga fm tsa matsesa ka temone te ke fire ka mogotao a gan 20 minute jete jao ka ra gwane te ke 20 minute e ya gwa se go tao 5 ire ka tsane te reinard kula be ka punda an tsone sa ke ntsa mtsa rado so ani so ka qwete ha kwa nete o ntsa wete ara gwa tsan tsone sa ke ntsa mtsa te xa e ku tswa kwe xa e ku jika nete twa go tao jama e xa e kwa hano te mu ha wo jama ana ta te mu a re ka te jama tswa ten khwena ka e sinja ku tswa sa kya re re te ta ma te di ga te mu se na ga na u tsun khwena a te tsuka te te u ku inji ki be no tsun khwena u ku inji ki te sia te no an khwena te swi sa kya tere re an khwena te go e sa kya tere ta te tsan tia go je jama ani sinja xa e kwa ta mano a tsuje te kya go a da timika re kwa ne te twen ka sa kya te wo jama a te ki u dom ku ji te sa te kya te ga ku ji te sa te kya te jama o xa ki kwa ne ncice te jama te ka tsan tsone sa twen te ve thank you khwete twen te ki tsui te ku sa kya a kwa na jika te mu ande a jama a ne ta jama te tsai no tsobota a go no tia ba na te mu an kwe e kam tamete go te o ntse kam jende o kwa ta tereta kwa na te mu te nge o khwede ki ti go hati ave nde u kwa na reta te jara hinti yo ayo sakere ta mano tsao khaye e tsakwe e tsao e kam swa ga teta a da timi ka re kwa na te mu te ke e kam jika te mu tsetsere a tsuno tsuna o ntse kam jika tsui mu o qote tsuka mbori a tsere te kom a ku keri tswa ta mateta tano te si ya gwa ta go bori tsi a te te ta ya kwa ote antse ka me o go ne te ti ave nde we eno te wo qore ta khuri o sik a kwana jika te mu ke e kam a tio di keri ya te tsamu ga tsamu wa te ne tsuno tsa dara tsa kae ku tswa tsa nqara go ta o kom an khwena o ntse ka me tsa tlhau di o nge tsubo a tsamu ga tsuno tsa a nge a e kam a tlo wiqo ke ano ne ncice swe te mu te tsa ntse o ne sa ntse kam ji tia ji ti e tsetsere e ya ka o te wana e te tsuka mji ka te mu no bori a tsere tse ka mji ke keri a di veno tsetsere te ya ka tate kwana e te mu te bori e re khwisi ya gwa e ka o sikite te gwa e tsuno tsa mu ne tsame enkanti mtse ka mencite i tsa yan tse bori na gwa te timu wa ti tsa u xa e kwethu xa u tsika timu wa ti ya mkhomo nceki a go jite mu wa kweta o kya o go kwana a jite mu wa ti a tete hi ya tin tsun khwena o tse ka me ete kwa ti nte a tsuka mtsi ka tse ka am tsantse o ni sa tengo ke wa ma tsuna ta ti nge tse ma tsa mu wa de keri ya ti ti o tsa a ta tsa do se na ti tse ka ma tse wi go ka ni tsa daran khwena tsa ka e ku tswa tsa mu na ta tse ka me tsa xa o re ta keri ya ti ya tse ka mshi ke ni tsa si no tsa minwe keri ya ti mu wa ti tin ta su bu kara how data no tsuno tsa jara ne tsa minwe ta tsewa kwe ta mu tse ka ma tse ka ma keri go be keri mo mo go mshu bu go be tse ka ma di tsewa an ne tsa te o tsa su bu ka go kwa e tsa an ga xa se ke te ne tsa xa o tsuka mtsi ka tsuno ta ma simi go ngandi be di nne tse ka me te we se kwe ta o o gwa ta ngandi mdi kwana ka tse ka me te we gwana mo ga te munu tse tswe nwe kwe ta o na mi na mi ta hiengwe ne te we ti ave platform 10 ke ti e kunye de kunye he tsa ntse o ni sa 20 kunye te tsuka mtsi ka tsuno tse ka mtsi tsa ntse o ni sa kwa ta te de kwa ka ta de kwana ji te mu boria bori go jite ya mo kwe ta o de ka kwana tsuka mtsi ka tsa ave tsuno tsuno tsembori tsa guye gwata ha a bori se ke se karata go ya sine keri e te senta gono a bori se ke karata keri e tsuno khwena je gwa ha a kwana tsika hiti yo temu te kunya xa ya te ngumgom tsane kwa gwa ine khwena temu tsuno tsuka mjika tsa kwiri tsa tswa tsa ndeu ani tsa tasi a tsao ka tsuno tswa khweta ma e ka mangoma gwata no o gwata an khwena ti khana umboronga tsi khana ke ga kwaragwe tsuka mjika an khwena be gwa ta tsuka mjika tsa yani tsa mi tsa ito we he ta te tsa ka ncita tse wi tsumba kuri khwena tsa nta kwi tsa ka make nde kuri khwena hanta kwi tsa ka make ncita tete kwi gwe a tsuma kuno tsuma go bona go a tsuma kuno tsuma go bona go tete kwi gwe a ku ave kunwa te ave tsangeng tsa ka ncoma gwa ta no twa tsa u tsa metsa o a isikim
kwane tsa diga tsi corona ta hambe tsa siqhayiqhaya go yakho nna go rota matshamwa ta ka tingxoga da tixokwe aqeusa ta hamwa ta ka hangxoga da ta no xewukwa kwe tote nce cha kwinzi toki khurina go da todi ga dokorokwa ta hambe toshi go ta umiya ta ma a tsa ncinceshika tsokwe qanisa ta hambe tsa qhomsika nqankarata ma ada tekxewukwa kwe ta ute kwana ncince kwinzi kite muca nthiya ncce kamjikite bori tate go tsutsa ncce kamjia kwa tate akwana tsika hintyo temu ncce kamtami ya go itana tsam khwena di a an henge a kerie teta ne di gana jara a kerie gana tso go de kona jika gana khwara tanke a di gana be go ata tsamjika tsange a muwa a di tsemga tsamano ga khwetan tsa darana go sire tsame tswaitwe heki ngita i kara kunyo go ita mu heta nya go ita mu ata i kara tenge a kunyo go no te tsa ntia di tsekam a tsama go tsekam khwana go beta kona ncitse tsika temuno ku a tenge o khwete o ane tshoka timia kwa ga te u jamaji working around te u tsekam ji working around ke e go jite hiya te ji working around go kwa iya te nncinke u tsame ku isi nqomi go tsame no ma kurite si era kwe ta u tsem khwisi ya go ma kurite si tso khwisi ya kwe ma kurite si hiya te go jiki twe ne kwa go ta khona ta ba me a a ngandi tsekam tswa anxa ke mkara kwinyat ata me go tsha be kungwa cha te uyo jika ga akwana jika hitiyo te mu te khwati tsuna o tsekamje am abano te xewu tsekama ke tsobu a khamta aji te o ke ncamje te wo haji nqixa kweti yaka orota kwana te munhu ku inyame ko tsekama o kanqame tsekamso ka kya inu tsa kungwa te te ngadzo ka kya tsangye te te ngadzo ka kya ine te tsewuni sa te mu tsekamje kungwa kungwa ta ya ha borijika tsamjika boriji tsemo go vetsika akwana tsika hetyo temote tsunkhwena kinge a tsemkireti ekamdini cha am ankhwena king monada the present.

xka fm monereten 7 o he tagono 9 fm tsa maqesa te monete ke fire tsa mogotao 6.5 minute jingi e gwa no fire ga minute te ke e ya gwa ha se go ta kwe 5 ire he ka tisa 5 ire sika go dambori e ka o se ke boriku 6 ire kwe dambori tagono te u e tla e go dira do so ani soka kya go ji se nigeria go 12 ire sika te ana gwa 6 ire bori sok e se ke le ne ne le se ko tswa go se go ne gire sika kya go no Marcus Zetembo ya go ta go ya tenete wana na se go ta 12 sika kya go go na di Reinhard Kulabeka punda tsan o yo kara tsone sa kya ntsamje am te xa e go tshwara ha ne ti kha go encam kujeno xa go kujita ti xa e go tshwara ji ne ti do te ntse sika te xa se na tswa go tse a di ga di ga di tsutsa mjika te ke xa e kuji subu tutsa mjika kiri tama aji khaji khaji ti duwete a subu xa e kuji kwe nyo mokobe tama ne tek ayeku tkwara xa e kutuwa ji ada teki kam kam ngini tama aji khaji khaji tek ayi sinza kumota ti ti wani soka timi ya gwe kla usena tuwe nkara e yahu ne hiti yo kumte he ataha te gwe iyo kwe tau tuan te tuan kukwa kha ti kain zi gito kia uka tewek ayi sinza kama te tame kienye kama te kia gate e yahu tek ayeku tau

0: moniteng ya qanqe e sekonde dharta ga supa hanka wa sezi mpo ke tlia qhobisi ke tlai tsamka ke bori ku e ngam e che ke se kamanga wiki a te chi bolim ke tlia khabeng ngawi ke wi cha tra sel ka tembo ne wiki mi afres to mungu to ka tlu ke ka ku tam mi he wa bori ku ya witne ge e to to sila a te ke manda ka tam
1: tama te ke ya ha ja si bori ku si ya te khri ka ku en wi ma bori ku si ma ante te seta ya ha ya khri ni bori ji ante tin ta ku ma te je cham ki ya ha first to mangum bu ta no ti traso ka te mu ta kama ngi ki sei se kam ta no sei si ku dan bori ye te kom sa hin ni bori ku si bori ji u di sa le te ti ka ka te u ku ta ma ka te ko te ko mo gwe

0: tama sai sir na kho ota kho ne sai sir bori shi kom ka tama ya kho bori sai sir kwe tiye de ti tresel ka timbo ke ke tin tama khatim bamba ka tim minister a chara di a john stien hagen ta khono a ki italian se wisan ma francesco lo ob grigida tang e a ki kom ka re ko ta ko sai na ta jarot ai shi chara nata jarot ai guritem kuma qayanye nyam ka kwesi african italia ta chara de ho kapsta tik kuma qare ko saina ta stien ai jen ngwa ti chara jao he cam sha ye ti 650 million ki he kuri a jao shi ki wo ti ta guina ko te an ji a tek ai ja kun ka guem no te a ho ji kuma qai ji kun ta ke em shwer ma tim.
1: This memorandum of understanding provides the framework for a long-term cooperation across a wide range of areas, including research and innovation, digital agriculture, agricultural mechanization, extension services, sanitary and phytosanitary measures, seed development, soil health, agro-processing, and technology transfer. Importantly, what the MOU will establish today is a joint working group that will ensure that today's commitments that we make to each other translate into practical action.
0: Department de na kung jisheta jarot ayiko na khan ukte he an karafata na ta kung ji an khan wa gwe ti anango kwa ma ti yo khana kwe na South Africa ki ya hiya omuteto ti na an te kyare ka guritam atame kai ti kuna ti yang jingye ti bie ki ki khana ukwe na a kya te kya kya re kutiko khana di ngo kam sikai tang om ba para khana South Africa ngge tin kam kuri sa ki honor decent de di om ba para ku ya hin te ku te ne te kya re ka ti ta ti million sa shi ko seri si ti ta tin a ka te ku department den ana ki crispin ferry ngo ding ke sika kya re ka ku he a ki ku ko ha khana khuna a kyare ka te mu te twe khwa khwa ya ya ti na am South Africa kim Gauteng sidi police commissaris a Tommy Mtombeni nga te fir ka kwartale 2025 tahun 26 akuri sa ki nge ti kuri si a ki si o i te nge i ko te sana ko am Gauteng ki tebe sana tim Mtombeni a ki portfolio committee khamenska feilagheti di Gauteng si mo tetu nga o siki ya ko ta ko ko nge i ko te sana ko dia yani a reitot marti ya a kara tim nge si Mtombeni iswe di kona nkebe sana te sana te nge i kuji te sana kloji o kuji ki ku kuji te sana kloji o ta kono kama ka nge i kuji te sana kloji provinsi a siki ama a ka te si aki an karati ya na ting guinu kya khara khon shinu ngi khwe hem bori shi khri o hem qara khoji ajuro to khwe o ete joro na te qara di ka ichi bingo ta ti te ki ete khwe di a qara i ho ki e si orotam o jing ji qara ate joro ti dau di nga ichi bingo shi de ki sait an derban shi o wo sanatam atamin ka ti kona he agi do shana ti pa he ti shaka an aki qara di an privati anja sinom ngia u kinga u shiki an shi ku ta ko te te jorona ta ki aki shi khe hui ti shi uruta polisha na ta un she sha kun spani kona ta kai ta ya ko mu sha na o chem kha khwe ngar karita an nya mo hata tinta she sha te mu sha ataritam bori tuwe kama uushka uko manashiwe kama xka fmki takono testa khabana teko mugwem.

un'ertensiva, un cagna, un cagna, un cagna, un cagna, un cagna, un cagna, un cagna, un cagna, un cagna, un cagna, un cagna, un cagna, un cagna, un cagna, un cagna, un cagna, un cagna, un cagna, un cagna, un cagna, un cagna, un cagna, un cagna, a chukam tam chagyasin ki ka program chagyan oga king ka igya click kama ko adwi gani una ko adwi ki khasonaiti unga na ko adwi ki fela kitim chagiga oga ku khango u ka giga sa ko ka ki e a u ada mas kum cha ko kitu galu kile butika po ge ko na tutina gitan ngaya ko ada gita sa pun gitima ncha butika po gita a click kama ko tam ka o ka giga lu ki anki ya chong is mono gya chikti ki os mono gya anki ya chong nte kya sen ki ka gita wa koi sin kum ki hikam nesin ki ya nam tapal nga wa agi hang tum sa ka krisi ka gya wa koi sin kum ki hikam wanika kong nga wa nam taka gya chiki hepal nga agi hang hem chikam ching nga makanda klok ya chong olikam cha gya hikam da frigeska giga nam ka yawa crossing kit kam nam te gya sang kem gan ko na ko la tin gya ng ka he kamen ka bu tsi si gya e pala ng e ya ng e gya kan ya ki crossing ni nga platform tin ki ka wi gita ng pang yi kan te ni ki ble kha son wa ko ka tin ki ya wa chuma no chang bu na wi ki chang tang gya ng tuma bola kala hang sang ti igya kum kum kwa oko ka tini gya wa hamta ki ya kon nga kwa tam cha kwa lo tini gi nga ka cha nga mta gi he asan ki guma kang gi da wa kam e tang gya kwa mta gi asan ki ngoli ngui na ngoli ngui ki ka kopo sang gi da ka afidika nga wa tam cha hang mta ngoli a gi da a kui nga wa agita ada kuno kika chong tengah maska kita angu mulai kam caga sida frika kita angu ingwa Mexico ke koko mako waku heka gih ya wam tetun geng wah ya kuan aku ya tetang lu jiwa lekwa aku ma ngsa kau sike geng aku aku ma ki chong kama gih ya wa kalau keling ham tetu sike wam tetun kita angu aku ya tetang kita sa aku lihat kene wam tetu kita cukup ma ta program ki gang se ni ki komo se den ri ko ner tin siwa ke ni haram ta kan ho da den no ta fi te ki to

Onertensiwa xinxinxinyo ngabungumtekiyasi ngenxa kaka mtitigcem ta programinge iglanxo mtekiyasi ngamaxawula singaduki ngumtekiya xabe ngumtekiyasi ngimtkanxa ikamba konke wula qinxe imtitangiyasi ngamaxe nxa wula nga akhati gcekinye ngumteki I aqhawe ngomta program ke iqinxe inike iqoma sike wula sing ngumtekiyasi ngikawa program ta qamnga tisumu ke ya wola ke giga ngwa ke ngatisumu nemtikwa

Kangoga cishe takumthatha ushake yona kulukile bothika bomtha gita ngakwela siyaqina kedima mtha bothika bugita awuxam imagiyaxa matshunqule nqono qothi gonke kwamthatha ushake yona mthatha negita ngakwela limagiyaxa masikola qina kuna onqule ncwika nkawa sasa odoko kekong kwamthatha ushake yona mthatha negita ngakwela mtha prokhoram kiklangseni kikoma siyatigqi kekwela giyaxhumkeni gini kuna nginxa mthe gida aqhavinqa mthe program dem tanki program te kato giga kango ke qisi tanga giga qinga tishimo te qisi mthe giga qinga wa yenge ya wa Luisa wa nge ya wa polis mapundu kia wa nginxa nginxa mthe giga nga qinga kwedam gini kuna kika waka giga sa o kasiwi wa ka giga sa uko hagi ya wa gida kanga ki kaka giga nginxa mthe gida nigi kwam oni ke qala kama ka tshota ke ka tshwa ke tene kho nge me gani tshi tshwa gani o ko ke tene ge ya wa ka ke tutu ka sa ba ne ti shimu ke sa a ke sa a ke ta a tshanga ke o nqana ko a ka ngo a vi patama fasi ma ka ke tene ya kho o ka ko ge ngwa o ma fasi wa ke tene ya kho o ko ke tene ge ya wa mtetang kakiga ngoka kinga ngomta program kinga ngse niki komasi tiga mta gita turja kinga ngomta program da gita tinga ato wani mta gya sengi dhrimu ni tika ngaka gita ngomta dhrimu kinga ngwa aha ta wala ko tini gong itini gong teklo imta gya ngwa ya kila lang ngomta program gito tiga mta kanga ngomta kinga tafita

Siri liko kaula pa hatam urutam kum ama muwa abe de kwa kwa hiya ta harita aki hi iya hanwa ta sa tebe hati kwesi ya kwa ta ku kana ku ku ata kum khabana si gyae ni jati gyawa te ko kwa di da sa de we si uika ma ku toya ba aki tan ku no kha kwa ti amu ate am kami ham si dam kham Khabana singum sana kukuk o ko dau kya ko ma iyo kata tuwa wanat. O kuno siliwana liko kaula paunungu. Kuno siliwana, o kuno siliwana, lina la salumwe. O kuno siliwana liko kaula paunungu. Hiye. Kuwa kwe aki ya kwe kanak tuwa tenu. Ataka, ataka kabango kakarima yae. Ya kwe am kabango ma. Ai mai ama ni ama ga ya go ta go no mai te ke ka sa na go ta go sa ta go ye ka ba go kya kya ka ti ata ya o dua e ke ka te ti te si u ka me kwai ko a ke ku no ga ka ma ata a tsi da ga si o ka ga ta ga ka si ku i no ga ata ti a ti a ti a ya go wa go ite ta ga te no ga na kya o na go ya na ai ke kana yanu here here am kokho mkiarem iyo ko kwem ka ba batin ko kheyo am iyo ko kuwa ma ko mtha ma ta kokho ma ta ko mtha ma ta atati ya hite aka ya ya gyara ko yo khere na khuyu akida ma sikon ma eye ko kwe kwa ko yat ta khu kho ko manta isam tsesim ta khu no kha twa mu wa a ni ma kokho mtha ma ni ma kokho ngwima Wahai kau kom kom kutiku, ungulip gaya kwa, nita kwa kuku inya kwa kuku rokun. Wahai hera tak kuru ngam kuji. Tahu no kasih ya kung san tua tenu aki kuat. Tahu kaba am kohom kat kwa. Tiba kue kue ya. Kowe. Tahu no am yin tua tan nuim teitim a. Omote. Ana aki tanu jiwa ku. Tu na tu amahia ko tek emkhama ta si dri tu aho ta khunu kha twae ka te kam sam khani ai goma si jakuna khom ko te ta khunu kha du go khot kha sa ki kwat ni ataha ataha ataha ta khunu kha sa si khu te kha goma si ka karem ka kha ta ko twae ak su di na kwat ni tiya te kha sa sa khwe kwa kwa iya te sa ya e a ki twa sa ya te Tuare ini tak aku kah, tak aku kah, tak aku tuar teman. Eh sah ya hari, ini sah min eh ya ti. Deku si sah ya kuat dekem, sah muat ti om oki deku. Tim ayam kue tam yo yo kung aku kurin aku ta. Am sah muk aku tak sah muat ti mak aku be, aku ma, yo kum kama. Ta a ta te kwa hiya am kuma tiye ko jawate. Karu an ka iku unwe kwewe ma kutwa a ta te iku am kroma a ta te am kama si wana iku ya kainu ama te. Te iku kaye. Sao aki a ta ya kwa tini sao kunya tama kunya guwe. A sao purane uwa gwe no nganu sao kunya gwe. Tim ae ma kurina kwa ta. Gine ti tomo kute. Ta kwe a ta jimate. Hiya ko u sao khabana asao u uwa gono u sao hiya ko ya ti e a ta ko sao ki kha ta kwe a ta e ti ta khunu ya khasa ta khunu a ta kha khasa ya kwe uwa gono khasa kiare sana ko shi ta kwe e a ta khunu ngama te ham jim o kaha kiai ta khunu ha ta si sim jim o kaha kiai a ta ngui kui yo kha Hak ui kha tama ko si ha kya e kha ko ha sao ta kha ko sao nuku ta kha tha ti sao kwenu ha kwam ti yo aha da ma si he ti ya ko ab ji kha sim kya ri a kom ti ha ka khri sa nu ha khor na ko je uti ha po ta ji wa ko mu am ham ka ko hi ya ko kho je ta kho e ata nga ma khwat ta kho mu kha sa ya ta ata kha sa se e ma kya e khwat Tama aki gui man tahi ko tiko gui man. Tui aki.
ta khuyu muti ita se kai tsonwa khu no ai da ba si e tson ati ko abashi aka no twa aka ye a tri a tri ya ti ya ko wate ata mi ko aka khei am kha sim ti ma no ta si shu ka khei sa ne ti ta se ata here ta je wo ko mo no ba ma ti ko ma te ra ti da ba si e ye tu yo ma ata hi ti kha u u wa khu yo tani ko uma ata khisa na ho ga ko ka ka ro uy ko be ma ti ho kwa na yo tu ya tu uy ko tani ko ku wa khu si a ki ko ma si a ko te ho ro ge ho ada ma si ko ka kwa ka ti ko do ka te mo ma na ata yi na si no an ka ra ho no ku wa ko ga ji sa ya ti an u ko ku wa te a ma gwa ko ma a be ha ta ko shu e gwa Sina kako tehoro teho herna hunu tako sin ekum kwa yoko sao yatiki. Akitanatinu ata yati, tahun hatako toi. Tumahuate asa, tahunu am sabi mahuatin, kiao kat. Takuma, akara kaukitin, jo takum am asao si yoko ya. Tahunu sao teko aunt, ama oka tree. Tahunu sao aunt, I quit a kuma kusao tasiko teko sao quickam. Ata ko kasima ya kho ta ko am omke. Oi na na na na gwa kho I ko khore aka ya ni sa hambe. Ta ko si ga ta da ma khane khane khane khane cha je ko no ta ko ki ya. Ma ha ka sa mu wa ta be. Ma mu kwe. Ha mu wa ta be u wa ta ke. A a kwe ta ma ya hi kwe ya ya hi ke ti kha ti. Ana ha be. Kwe, kwe, kwe, kwe, nita, kani ma hiya te, tiko si kusen, kwa kawana yae, yae, yae. Che, kaha muwa tabere, tenu kaya anto anave, go kaha, chan go tiye ya, kwe ukara hidinu nga, no ti an, ti anto anave, ti chaki kuma tiko ye yae, kwe. Anto an karatangu ima, diyo. Karati mo e, tako kwe, karako ma gini ma twarara. Ai, adi jia kwa shunga to ma. Kwe. Kwe. Ni no am teiti ma nisa ni teka ta ko siya ko anja ya ko. Ta ko ya gau kai ko. Ha, ti kongwa gwe. Oka kwe ku kwe ya. Akoro khao ya waka. Ta ko ya hino gya ne gyaru ma twarara. Gini ma twarara. Ta gau kai ti ko kwe. Kwe yo uwa ko utu ha twama. Kya we ko ya no khasa de ku o tu im na ta ko isa twara ka mi msa ta ku ko twama no am a chi ko kai bo ka tshe ta ku khiri no yiko a ba shi ya kwa ko tie ko khama de ko ma kwa ko e ri ku ko to me hi ko tu I ko ta ku khao ke ko ta ko ta sana te shao si o ro ho e ta ku ko shao a ji a shao e Trebi yo cheu ta ko ye ko tsai a kwe ko ke hita ha twa si ha tsa thuri ko si thuri na khwati a na ko ya ya ka ra khwata che kha ya ya ka ka kwa sa na kha a ba si ye ko da tha bana ko kham ni ko a ka ta na kha khwa ko e ma tu bi na khoe yo ko e ma

Kiri hilsi teya cemate channeng no kiri hilsi takitin aungkwena te kumre kwanon teya chan khanaiki cemana yaha ya khiri si by you ta ata te cemana ya khirina no tia ba te seko ta cam kwa te ki se ngungwa iya kwa se atangungu wa iya huante angkati yalfu e kamako 12 gum 12 minute kwa jing ya karakwa ha te tuanta te ta kare te u ditango ji no te uswe jikam kuri kwa ji kwa te tuanta te ta kare te so te angkati si ata karina kai ma te mwate kwa no an kousa oin orotun wana siki atam ta kun kunya are ko ta te ta te tika khan die khana kari na ko tuwa ko ta ko te ta inka am ana te ya to to sa ya ba te na ta kari khwe ire kare tanu acha kari na khata ngui te tika cha u tswa khon acha berem swere mate ko ta na ta khati di kun a khamata na ta i kara khato ta ko to di kun a khamata re kare ta kari shu tsang tsu sa che ka khwe a kuriyo programme te u sikhote kana qare kho hano te u kuriyo programme te anka te u ince gona mkhakengi wo ku khengi wo tatin kwenseta te twa ko ta darana qae ta mite se ko te ki wadi ema ata I karayat un kara qwe kho ha ta tom niega ta te koma te ngam ema no u he te ki tin tu ka qe te ki tin sa nyengwe ta khono te a te kho ha wato uwan ati ana ankara ta khodi datum tin te avasta tin khoje te kya inkara kha te avasi qai ta tin so ya to ko darati Marcus Jetembo mseta kate te ana ko angla ka te khre ko te khre gwe kunqe khoji anji te nye ko ta classen ta tin te anka te khoji tute iti teki huwa kwe teki chaje kwa ta doma di keke chakau mara tute iti no chakani kawusa kanyi ngana si ngandi teta ngandi heteta ngani mateta tam ngita ngonta wino tese ngita kwae kwinga ngita ngonta wino ngote kwae kwae ta ngwe chenga so ngakwane kate tfye kwenye kwenye kita mamu wa kwe aku kapai kwe kwa kwenye kwenye kamkuri tuna chaje kwa intama ngunga jika kuri na gwana mkhamu wa taka ya hati nkare kwa kau oroko tako eh ngandi te kwa kuri na taka ya kwa ate tama haradu jikite kuri na udomje te keke ate seta kwenye kare kwa chaje kwa tanu jeno ata te tuano te berem kuma kwa tako kute iti nte kute iti te klama kuhungu kako tamara kute iti no cha klama si chem cha kako atakwa naika cha kihetam muwa taka ya khate ama nwe cha uwe cha kwa taka ya khate ya ngandi wa doma atako mteno ngonga te iti kai ki te se tatuwa nita ngwewe no ui haku no kwe kwe ha anga ave no te kakai ko ngwita shwere mai ko nga mai te nata ikara kwe inko kame te nata ikara ndew jihin tare kareta so ya hitu te aje joro nak ai kare ko tao te uradu ngi ki te u dom je ngwa gobo te u ai kwen ti na te u kwan ti na te u ngori ti na te ngwa gobo te u dom je tina te u ngori na te u dom je na mona ta ka ya ha te

0: bamba xka fm keke kunceke kunaca ayincamo ncina khoma sikhanye mokota kuzi uyinkazini rherherhi na ndipiro masabanga ncukunca mcwethi wasiketote daranako tecukuzi cwakho cekathe nqaku seca ngicewuruveda mahano ncasikathe kwahwe wokwata nte woko nqawu teku tamahano nje ca ntiyehwe anqawu te woko nje oka ncamsikite wokwati te osoto cirika ciji nacamkuricisente ciji ncamtemaciko tekoha yewucita ciko hekhwecana kwata nocwenu kwenkaitoji nciji ujanhe siwosene ti ca ngukano kulisitemaca nqawohwa nciji kukaheji nciji cisene 1950 seka tiyena eno awe andarake tehe mkuwama khwedamta acamsikatehana cwenhe carako tehe khwedamaca nkwekatekwana sika nuhamkuwada mcwene Dr. Oswin Kugler no ama Aroje akaye anetinihan 5 taksika no aroje kera teko suwo tin di hatwa kwena mga jawe kutwano tsena kere mana kudlo ma kwa sin teo dama kwek damhe tsaye kuveta kuma ka kuveta no aroje tek akas mate siye kona mebi ya kwara ku sonara giria kya woko jemen ka no teki tama ya kabeje karati ka xka fm plant na gitina kom sa kanyo teo akam kure yo tsitsiji tsije te koma kutama kano hitio kada wai kratu teta dirama kawa kote aka kama goje kere ka ka eti ka je na goje ha ka ta hono te ga bana tsije ai ha ji a te ko mo gonje yo tsije a tsamte wa ma khwenta ja wa qaya ko andara tsamse tsa spatra she go khomke kere ke tin a nga tswa si a mokunda ziki te na a ka qaya go ko nto te tsibe ga tsa tsa me te ma te tle ja go tsa
1: a ti dara ka re ti ku mo heti ku mo te ti sona giriara ti ko ma ti ve ka ti si wo guta akunhe tikunhe tansha kunte tam khwete de conference tsaude te tinka tinu ngake tita nga ka jawu kuta ko get root boden te tikwe tita tinka khasi kwa project te government jemin kumka garana ko wo tinge a ti darana kunge Dr. Oswin Kugler ta akti him kwedam te kri him kwam akaifa tinti aki darana ko sietin khaya ti tuje tsewa tinki sticky ma ti ku karma ko karate tinu ti yako ti un ka tina tati kharoku tinu ti ai tin kha ka ti dure kara kha dure ka ve a dure kara khu ta ti o asu wo ti khana no khana ti twa ko ya ngho ki kai go ta kha ma inta kha
0: moteto ki shubu shube a kha kha kara tamen wa tsaka gara de kwa ne te o he teo chirika mshoto kujuto owarishe na shububera akwete akwa jawa na teo rado shu anis xka fmk kwa na adam jika rado ki jawuto na
1: iya ahi te tlai kwa ti khato anisho kano te si mwotino ahi toh e durekai to anwa ha komisen komar na interneti jiki kanga kakweji aji anwa ha namiye tika ahi khanas komnu khana kirika kwa tama awa ha te tlai kwa nenu si te ti te diha te te na te te ii kaa kurita. Am internet ki kano hata kumka te ma aja khuwa wo orita. Tire te khuwa wo orita. Kham dom te ma agi ting haa khama nga khuna tita hii.
0: No khama kamska kweresa no khwari khama ting?
1: Khama kweresa no khwari no kwa ka eyo khwa inta ti suya shikoma ti maro. Kwa ka a jemen jati we aewe khana majati nirita. Khana awe ta ti suya mati.
0: Kaya te kaya kota no kwe kama kika ogo. Ema te suya na ya khiri na kwa khama oji. Kaya te kaya no makasi karati rita germans de korin ama go tlotlo o tluka na sitlwe go ene te go tsama ga ntemo te di gateng nako nyu wa ga tentana an kya o karati khara go ene ka ntio ke gore nako ga wa ka ka te de short one te ding korin ama go maka kongwa tsa ja re go ere te a pondo de tsama go ba ga geu re nda ki go tati a ba yo tsu go geu ta ki go re re ta ki ta ki go ntio te a to gana ki ju tred ki kana go kombe na ta ke kra a ki te kongwa ere ta
2: Tanz der Mbarang Vengo von Andara.

0: kuma da kaya ka ha je oji ajite tiye je na tiye ma de ji nda kuri kwa ka shwa ka ma sene kota ko manja shi gubu sene ngwa e gwa ki tiye na hanya ta kuti wamba kuri ma ngwa hanya mo tiyo ka mo kham dengi o de kaya wana kham ya kare kwe siye ta ge wote ke kham de kwa ne kana kwa kama lena kwa ta hokun e wote ya kham te ma ngwa hanya nge tiye ti ta ba ki enja kuwa ngwa e chay ge wose ne huwoko ta kuma da kaya ka ha njite sona gere ak ay maye geoji german ka tela ji wo madji te o kam grine ndine khan 50 geoji ka te ko mo tsi kan te ko mo ji te o tiri ka ho jon te o shoto ji ak grine tsi te hen ji yo tsi a nde ku ji ko mo da ya ka te go ga gere go we ka ko na te o dara tsi tsi ka ken ya tax ka fm ho ne tsi shebe o wa da ho ne ka skin ndo te ko mo da ya ka te na te o kam ku ri ho ji ko mo da te ko kam ji te o kam ku ri geoji ak te ko mo ta hen ji a
1: Tayaja,
2: Tanz der Baraquengo von Andara. Oh,
1: Got them.